0: kwentol po. Pero may mga igsoon, mga igala, standby una kita lang sa itong Jotang Painomdom. Ay, muglakaw kay balik tao man ini.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahula, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
3: Halina't magmakabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
7: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paguna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
8: With heart.
9: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Oke, balik kita satu angka program yang baru sekamatoran. Nah, 5 minutos milapas ala sutsus kemuntagon satu pergoban. Good sir, good morning. Shout out ko sa ako family sa Malaybalay Bukidnon and Kalilangan Bukidnon. Reaction lang ako sir about ana imo topics is naajud sa bloodline ang corruption kaysa bata pa. Sa bata pa kung suguon gani ang bata, dili na gani na magbalik og change or overprice pa ang gapaliton. Correct me if I'm wrong. And sir, asa mag-apply og scholarship ni Sen Subiri, pwede na siya bisan taga second district and applicant? Thank you. Okay. Okay, shout out sa family Grandi Dahinog gikan kang Rudolph. Ah, Dahinog family. Ngidiya sa Malaybalay City, namang gyapon ni siya sa Baungon Dahinog si former Mayor Giovanni Dahinog, ha? So, ang iyang gi-shoutout ni Rudolph Grandi Dahinog, ang iyang family sa Malaybalay Bukidnon og sa Kalilangan Bukidnon. Okay? So, shoutout once again sa Dahinog family ngadto sa Malaybalay og diya sa Kalilangan gikan kang Rudolph Grandi Dahinog. Regarding sa imong pangutana, Sir Rudolph, adto lang ka sa kuan, adto lang ka sa judiciary building diha sa abay sa municipal hall Maramag, no? Aron nga makuha gini mo ang insaktong detalye kung apil ba ang second district. Pero sa maong sa kanabang pagpahibalo is para lamang kini sa ato ang mga kaigsuonan nga lumad, no? Kung nakay blood nga lumad, seven tribes siguro. So possibly nga dako ang itawag nga possibility or chances nga maka-avail kanini. Pero para sigurado, akong advice mo, adto ka kung nakay time sa judiciary building abay sa munsipyo Maramag diha sa buhatan ni Kong Inday Audrey og pangutana diha sa staff, no? Kay naaman po diha ang buhatan ni Senator Miggs sa sulod sa judiciary building para makuha gini mo ang insakto nga detalye. O, kana lang akong ikasulti kang Sir Rudolph. I hope so nga imong nakuha ang ako ang kanabang nakuha nimo ang tubag sa imong pangutana gikan ako. Mayong buntag sir, klaro kayo nga ang atong gobyerno gidumala sa mga mandarambong og sindikato. Di alam ni BBM tungod kay manhid sa gibati sa katawhan nga naglisod. Sa ako di na lang siya mo travel kay bisan diri sa nasod. Singgitan man siya kawatan. How much more sa Canada ug ubang nasod? Gikan kang Sir Oliver Ferrares, ato ang yun nga constant follower. Salamat! Sumato ang iyang opinion, no? Opinion ni Sir Oliver nga to sa ato ang presidente. Which is, real talk lang ta, which is, tinuod man pud gyud ni nga, even din he, sa ato ang nasod, every time mo adto gani si BBM sa kanang naang, muhimo siya o kanabang actual visit sa naay mga kalamidad. Ang kamaturan isinggit sa katawan is Duterte. Dili ba na insulto sa iya hapon? Which is insulto. Pero nga nung musulti man ang katawan, anak, di po di mo mabasol ang katawan. Nga naman, para na ako in my own interpretation, puno na ang salop. Para sa ako, puno na ang salop para kaniya. Which is kaning term nga manhid, agree sa ko ani. Ha? Agree ko ani. Kay kung di lang gyud, ingnon ta kung naalang gigitawag sensitivity ang atuang presidente. Nagkaguliyang natakaron. Taas na kayo ang chance nga away gobyerno. Which is usalang kasultis presidente sa iyahang mga alipuris diya sa ubos balay balauranan, even ang iyang pag-impluensya sa Senate, ha? Although, how many times nag-lecture kita nga dunay kanang gitawag na nga co-equal branch ang legislative, ang executive o ang judiciary. Pero na ay, og sa kwan ba?
dili malikayan nga maguna-una nga dunay impluwensya ang presidente sa naitabo sa Senate. Even ang Congress labaw na nga ang budget sa mga district representatives o party list gikan kina sa buhatan sa executive. Dito na appeal sa National Expenditure Program gikan kina sa presidente. Na di ka makuha na, madlok na. Sama kang PRRD, not to compare, pero wala ko'y laing nakita. Kang PRRD sa una, sa dihang interview siya, mga igsuon, mga igal, thank you kayo sir, ako sir lumad, jud bilong ko sa bintray. Oh, okay. So, dako kayo ang chances kang sa imo, Rudolph. Adto lang sa judiciary building, abay sa munisipyo, kung gikan ka o malay-balay, ang judiciary building kaning una, ha? Tulo mo na ka building nag-abay. Judiciary building, munisipyo o ang sangunyang bayan. So, kaning una nga building. Adto ka dito, mangayo ka o detalye, mag-inquire ka regarding ni ining scholarship sa tribe. So, mauna ang akong i-advise sa imo. Okay, balik ta. Ha? Balik ta. Si PRRD, sa diyang dunay interview sa atong mga igsuunang, mga kaigsuunang media man dito sa Koloan. Gipangunta na siya, Mr. President, unsa imong ikasulti ni ining kaning nakaambang impeachment bato kang Vice President Lenny Robredo. Unsa ito bag sa presidente? Ay, no. Guys, ana siya. And he was referring to the Congress. Katong pag-ingon niya, guys, lay off. Ayaw ni Nudauta. Okay. Of course, as president, daghan kay intelligent, ang pinakadagag intelligent source, ang presidente. Siguro, ato nga time, kay vocal critic baya, wala baya na uyon sa agos ng daloy si Lenny Robredo. Kay naabiya po siya kaugalingong stand. Unya, kung atong makita, grabe biya yung pagbarog ni Lenny Robredo sa Partido Liberal. Nabisag maayo na kayong gibuhat sa presidente na time. Maayo kayong programa ni PRRD. Galaw-gawon sa iyahang kapartido ng Liberal. Unya, si Vice President Lenny Robredo lang maya ang highest position sa Liberal. Nga gituuhan nila nga kung matugi si PRRD or ma-impeach or maunsa, siya ang mupuli. Mabitong gagapaning kamot silang Trigliani, silang Dilima, nga diya sa Blue Ribbon hearing sa una sa Senate, ilag yung gapaning kamot nga madragin ang ngalan ni President Duterte nga bisag presidente pa siya na tayo. Pero, unsay tubag ni President Duterte? No. Lay off. Guys, lay off. Ayaw nino dauta ning atong gobyerno nga naay dagang problema. Ayaw nino dauta. Bago pa lang nag-eleksyon, elected yung tao. Usa lang kasulti sa presidente. Nag-move pa ba ang lider? Kay kato sa una kang Pantaleon Alvarez pa to ang speaker, kundi kumasayo. Si Pantaleon Alvarez, taga Davao del Norte. Unya na ito'y hungio nga, i-impeach na lang ng Vice President para magpuli tao ga Vice Presidente kay perminti man al-contras Presidente. Ha? Man gani ako ha, honestly speaking. Kay kung nag-cooperate lang ang Liberal Party ato nga time, kang PRRD, kanabang di lang kanunay kapangitang gusot para nining si Trillanes nga pambansang buang ng Pilipinas, layo siguro kay naabdan na ito. Layo kay itong naabdan sa time ni PRRD. Pero bisan pa man gani, wala yung totally nag-cooperate. Kay hangtod na human ang termino ni PRRD, wala man yung maundang ni silang Risa Hontiveros, silang Dilima, silang Chiljukno, silang Kiko Pangilinan, wala man yung maundang. Ha? Mao na nga nabutang po sa tangkungan. Ha? Kaya ang mga tao nag-obserbar. Ang mga tao kamaayos programa sa presidente, di mo mo-cooperate. Safety kayo. Drug wars presidente, di tanawa karon. Ang kamaayo kayong ipiktos drug wars presidente, nga ang gakaw ng matay, ang mga durugista, ang mga kriminal, ang mga rapist, safety ang mga inosente, pero karon ang presidente nga nagbuhat at tutuan, nag-antos dahig. Samantalang karon, at nung ikumpara, nag-antos ta sa kapiligro karon sa panahon. Ang atong security sa matag karon ugunya, dili lang sa panahon sa kagabion,
kung bisag adlaw na kuudtong tutok sama atong naitabo diya sa Talakag, a 17-year-old mother nga gipatay, nga gituuan usab nga gire, pero wala pa statement gikan sa kapulisan, unsa man to gibuhat adlaw na ko sa time ni PRRD, ha? Mahadlok ang mga kriminal og himo og krimen tungod kay ang balaod dunay ngipon. Ha? Natanawa. Unsay resulta? Although ang presidente karon, ha? Ang presidente karon agalibog ko og gitagaan magyud og sensitivity pagtagad ang peace and security, peace and order karon sa atong entero Pilipinas. Pero pag muadtog laing nasod, unsa poy consequence nga gakabati karon sa ato ang kasamtangang presidente. Di pala dugay, tanawan ninyo ang video sa pag-adto ni sa Vancouver, Canada. Unsay gihimo sa atong mga igsuonang Pilipino dito? Gisinggitan siya. Unsay gisinggit? Paminawan ninyo. Kat time ni PRRD, in all fairness, wala siya ginana. Ha? Dili lang pagdapig ang PRRD. I am just stating the fact. Tanawan ninyo ang mga video sa YouTube. Sa time ni PRRD, every time want to slang nason. Grabe nga mga, ang atong Filipino community magpahigayon o gatherings. Then, the president will, the president have visit them. O dito, grabe. Nga, hilak pa imo pagpasalamat. Anay karon. Nga dili welcome sa Filipino community, balikasun pa ang presidente. Muna siya. Ha? That is why ang atong mga gison kaniya karon nag-comment karon sa akong programa. Kini akong mga followers na ay mga punto. Kaya ang ilang mga gibasihan sa ilang mga komentaryo karon is based kung unsay ilang nasinati karon, which is agripod ko kay doon nami one thing in common sa ilang nga sinati karon kay sama man pug ko nila na pug koy kaugalingong discovery karon sa palibot. Ha? O kini nga akong gipangsulti, mao ni ang akong discovery. Kung pro-BBM ka, masakitan ka sa akong isulti. Ha? Kung pro-BBM ka, masakitan ka sa akong isulti. Kay karong panahon na mga igsuon, mga igala, lisod kayo pangita at binta nga ang kining administrasyon imong daigon o pasalamatan sa gakahitabo karon sa atong katilingban. And that is why ang atong mga igsuong INC. Ha? Ang atong mga igsuong INC. Lawang gani. Ha? Nagpahigayon na po o peaceful rally. Even the presidential sister may appeal. Ako ha, as a citizen, dili na ko gamiton ang akong pagamidyaman. Like what I said kaganina, nga suportado na ko ang rally sa atong mga igsuong INC. Tungod kay, in all fairness, gawas nga peaceful rally, tataw o klaro kayo ang mensahe nila. Dili sila supak sa pag-implement sa balaon. We, anas itong ilang elder, we as INC, dili mi supak sa pag-implementar sa balaon. Ayaw lang balikua ang balaon. Ug mauni karon. Bisag unsaon og pa-ilin-ilin ni Buying Remulla nga ang ombudsman kuno dili selective justice. Pero dili na nimo ma-justify, dili nimo ma-convince ang katawan. Nga naman, sa part lang ni Marcolita, makumparar nimo nga ang isyo, nga nung pailan nimo kay matod gigamit ni Buying Remulla as ombudsman, ang plunder law. Og unsa ang iyahang basihan, ang pagdawat kuno og donation, campaign donation ni Marcolita nga wa gideclare sa salin o sa iyang susi. Dayon ang sunod nga pangutana. Sige. Sala man kaha nga si Rodante Marcolita midawat og 75 millions nga donation gikan sa iyang mga campaign contributors. Nga naman nga ang kang Irwin Tulpo nga midawat og 120 millions gikan sa kontraktor nga Yap Brothers. O nga naman ang presidente mismo nga mas dako pagyugayo nidawat og 247 millions kang Lagdameo
og 30 millions kang rubles, nganong dili man karon susama og gidangatan kang Marcolita kung tinuod pa nga dili selective justice ang imong pag-implementar sa balaod. Kana man ang question which is dili ina kalusot. And that is why I believe nga the moment kinisbuyeng Remulla, munaog ni siya as ombudsman, and time will come kay munaog naman po ng presidente, taman rami 2028 kung dili niya imaniobra na po ang konstitusyon o mapulihan ang liderato o klaro kayo nga o di lang ma-impeach si BP Sara o di ma-impeach, adi na gina ma, di na na mabunti o mga igsoon, mga igala. O sa statement ni BP Sara, ang inyong pang-abuso sa katawhan, ang inyong pag-abuso sa gobyerno, dili o dili ko na palabyon. Pero ang inyong personal nga pagpangatake kanako, nasabtan ko kamo. Daubi karog si BP Sara ang muling kod as president. Isa ni si Boyeng Remulla. Kay ang gihimo ni Boyeng Remulla sa pagkakaroon, istataw o klaro kayo nga nagpakatuta siya ni ining akasamtangang administrasyon. Sanay tabo nga linog dito sa Sarangani, halos sa wala tay makita nga tabang nga gikan sa lain nga nasod. Not like before sa Duterte administration. Yes. Yes, and how is that? Ha? Nganong inana mo na? Isa lang. Isa lang ang akong matag. Sa time ni PRRD, mas dunay salig ang laing nasod sa iyahang liderato. Nga kung dunay itabang sila sa atong nasod, makasiguro sila nga dili kurakuton sa gobyerno ni PRRD. Muna ako nakita. Which is tinod. Doon na ba tayo nadungog nga doon ay tabang sa laing nasod sa dihang doon ay kalamidad nga naitabo dito sa Sarangani? I do not know. Kamu, dano ba'y nadungog? Ako'y nadungog. Pero real talk na po ta sa time ni PRRD. Daghan. Daghan ang gapadala og tabang. Ano man na? Unsa may mensahe? Para nako, the message is clear. They trusted the leadership of PRRD nga kung magpadala sila og tabang ayuda, sigurado 100% muabot sa hingtungdan sa mga biktima ang maong tabang tungod kay dili kawatan si PRRD. Doon ay nag-ingon, matod pa ni Mike Abbey, ang isa ka o sa kuan pa ni bayarang vlogger, nga bakit hindi nyo sabihin na nag-umpisa ang flood control project sa time ni PRRD? Yes. Yes. Pero atong klarohon, sa time ni PRRD, dili not even time kang PRRD, even sa mga administration, before kang PRRD, naanay flood control. Naana. O ang kalakaran sa kickback, 5%, 10%, 15%, karon 20 to 25% na. Di na isyu. Apan sa time ni PRRD, Mike Abbey, if you are listening to me, or if it has happened that you can just listen to my program, mao ni Mike, ayo pagpabugo-bugo Mike. I'm not defending, I'm not protecting PRRD. Again, musulti na pugkog tinuod. Sa time ni PRRD, naa ang flood control project. Naagyapon, I believe, nga naagyapoy pipila ka mga tinunto. Pero nga nung muingon man kung pipila ka mga tinunto, o nga nung dili in ani kadako, ngayano kayo ang binaylo ay malita at pinadal ay malita. Katime ni PRD, naabaday malita pinadala. Which I believe na agyapoy kickback sa time ni PRRD. Pero ang diferensya,
kay ang kining mga kickboxers king gapanuko nga himuon sa way ko kahadlok nga pagpanguy ko'y sa kickback tungod kay mahadlok sa presidente kay ang presidente istrikto og isog. Mauna nga sa time ni PRRD, kung doon na may kickback, which I believe doon na, sobri-sobri lang. So in short na agyapon, yes na agyapon. Pero the statement of PRRD is very clear. And what he said, he must mean it. He walk with it. Unsay gisulti niya, corruption must stop. Pero, unsa ragong presidente, usa ka president, dunay daghang kayong mga 300 kapin ka mga congressmen, dili man siguro tanan ka mga congressmen, the time nga ganawa to kickbacks. Pero unsa ragod ang buhatan sa presidente, nga kini ni ang og maghimo

0: want, the president, what the president want, he will get. Ah, unsay gusto sa presidente, iyan ang kwaon. Unsay minsay, anak. Akong isumpay. Isumpay na po nako. Yung insertion ko, wag nyo nang hilabtan. Mamunay statement ni Saldico. Nga he was referring to the president. Nga na ako no'y mando. Nga text ko no ni Amina pangandaman. Nga tukang Saldico, nga di na hilabtan ang insertion sa presidente. Pagsulti ko no ni Saldico, pagsulti ni Saldico kang Romualdez, giingnan din Saldico nga, what the president wants, he get. Oh. In short, paano mahadlok ang mga alipores nga mubuhat og binuang nga duna dili man inana kastrikto ang ulo kay ang ulo duna man puy iyang binuang. Unlike PRRD, di man to nimo madala og binuang. Lusot-lusot kakaroon des custom imo tong ipaagi og suhol-suhol na mabulawan ka man ato. Tanawa tong gipalusot des custom nga mga ingnon ta unsay tawag ato nga mga sa kulurom. Mga gwapo kay nga mga sakyanan agi paligsan og bulldozer. Unya, nakalusot pa dito. Unya, sama ni atong annual budget nga dunay daghan nga mga insertion nga gikan sa National Expenditure Program, gikan sa buhatan sa Chief Executive, maura ni ang ilahang preparasyon gipasas Congress. Pero pag-approve na, doon na may nakita si PRRD nga, oy, nanong doon na may mga insertion, unsay gibuhat sa presidente, givito. In short, gibalik sa ila. Nya, atong ikumparar karon. Naabaday pag-veto sa time karong panahon na. Nga grabe kadag ko ang mga insertions. Nga nanggawas naman na karon. Naabaday veto nga gibuhat. Wala man. So in short, grabe ka miserably, grabe ka komplikado ang kinawatay. Huh? Ako ang klaron. Dili tanan, congressman. Dili tanang senador. Dili tanang department offices nga dunay corruption. Pero kung atong paminawon ang mga whistleblowers, pertig yung daghana karon nga nagrambulang ang mga kinuhaay og kwarta gikan sa kabanang bayan, gikan sa nagkanlaing buhatan, og lakip na ang buhatan sa presidente, nalambigit lakip na ang pamilya sa presidente, nalambigit sa makadagang higayon sa nagkalidlain ng mga whistleblowers base sa atong nadunggan dinhi sa hearing man, dinhi sa mga interview man o sa unsa pa man ng mga files nga gikan sa mga o sa kwan pa ba, kana bang mga credible ng mga source. Wala na sa una sa time ni PRRD in all fairness. Standby! Alang sa atong due time painundong.
1: Ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako din sa Capricorn. So ang resulta ani is, kada adlaw yun ko magbawas, and then dito ako magdugay doon sa CR, magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marilo.
3: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator.

0: o cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na. Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-booming natin. Talagang... nakakaginbawa, Kuya Boy.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Okay, balik tamang Exxon, mga igala, 35 minutos ang milapas sa alas 8 kabuntagon sa itong panag-obans programang Parog sa Kamaturan. Oh, balik ta. Sa inyong huna-huna, sa ako, mga listeners, mutuo mo sa sulti ni Boying Remulla nga ang iyang pag-implement sa gafailan karon og mga kaso dili selective justice. Kaya iya maning i-fight. Ha? Now, kunin mo mangong analyze hon karon mga igsoon, mga igala, kani mangong statement ni Boying Remulla ever since dito pa ni siya as DOJ secretary. Klaro kayo ang mga pattern nga kining iyang statement nga dili siya ang kaning administration dili selective ang pag-implementar sa justisya nga diin lisod kayo tuuhan. Ha? Kaysa dihang nabuskag naguba ang relasyon sa Duterte and Marcos. Misugod ang persecution ngadto sa part sa campus mga Duterte gikan sa pag dakop kang PRD padalas dahig planong pag-impeach kang BP Sara, paggukod kang Bato de la Rosa, kang Senator Bunggo, hangtod sa kitsapa. Daghan. Kani kang Marcolita. Ha? Kay ako ba in my own interpretation, in my own understanding, mudeclare lang ni Carlos Marcolita nga dili na ko mag-investigar sa flood control. Muundang na ko og tagawtaw sa kahanginan o sa mga interviews. Og muanib na ko sa kang Senator, Senate President Sherwin Gatchalian. 100% muundang ang ombudsman o gukod kang Marcolita like what he did to Senator Chase Escudero and Senator Joel Villanueva. Matod pa ni Boying, sa wala pa ni baliktad ang duwa, hinug na kuno kayo ang plunder case batok kang Escudero o kang Villanueva. Apan sa dihang ibaliktad na, nahimong hilaw. Nahimong hilaw og nausab ang statement ni Boying Remulla. Now, aton tanawon ning, kung mooyon ba ang katawhan sa probinsya sa Bukidnon or akong mga listeners, mutuo ba nga ikaw as nag-implement karon sa justisya as ombudsman na nag-implement sa justisya, dili ba ka-selective sa imuhang pag-implement o justisya? Now, ganun mga igsoon, mga igala, matod pa ni Ombudsman Boying, nga dili ko no ma-change ang iyang mind, padayon ko no gyapon ang iyahang pag-file o case sa Sandigan Bayan para sa plunder case kang Senator Marcolita niadtong 75 million nga campaign donation. Campaign fund nga gidonate kaniya. Now, pariyaman o kasinatian si President BBM, si Erwin Tulpo o si Senator Marcolita. Nganong kang Senator Marcolita raman nagka-target kini si Ombudsman Boying Remulla nga mo'y pinakagamay compare sa ilang tulo o nadawat nga campaign fund. Campaign donation, rather. Kaya kining campaign donation, para nako, di gini siya, para sa ako ha, di gini siya korupsyon. Ano man? Voluntary mong guni nga gihatag sa imo ha? Voluntaryo mong guni nga gidonate ni mo? Bago kita ang gitawag gidonate. Voluntaryo mong guni. O kinsa may di malipay karon nga ga-appeals bug nung lugay nun nga gitagaan og donation. Ha?
So para nako, tataw og klaro kayo ni, para sa katawhan, nga kini sa gipangitaan lang igusot, kay kung sala man di ay, ang pagdawat sa donisyon, nganong dili man appeal ang presidente og si Irwin Tulpo, nga dako kayo, base sa record ng ilang gidawat. Nganong si Senator Marcolita man lang. I'm not defending Senator Marcolita because he is a DDS. I don't care kung DDS or dili. Dili ko ga side sa mga DDS. Although I like the leadership of PRRD compared to this current administration, I always say that. Kanunay ko ginang isulti. Kay para nako, ubay-ubay po ng mga katawhan nasod sa Pilipinas ang dili butah o bungol kung hain ang maayong administrasyon karon ba og niatong previous administrasyon. Og dili pod mahimong sad-an ang katawhan kung para nila mas mutuo o mas sold out sila sa liderato ni former President Duterte. Kay kung naalay buhaton gyud, ha? Kay pirtig yung daghana mga igsoon, mga igala, oh? I-drag ko lang ni gikan statement ni Sir Oliver kaning manhid. Kay ug dili lang gid manhid ang presidente, pero naa man gyud rason para nako nga manong magmanhid ang presidente. Why? Tungod kay duna sa isyu pud sa iyang kaugalingon. Rason og ginungdan nga dili niya kaya nga hatagan og seryosong pagtagad ang mulo sa korupsyon batok sa mga ubos sa iyaha og posisyon tungod kay siya man pud dunay isyu sa iyang pagkatao isip public servant sa nasod sa Pilipinas nga mo'y pinakataas nga posisyon dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. And that is why para nako mura gid siyang manhid. Kay para nako sad ako sad ha? Kung nako'y nahimong sayop, nako'y nahimong salaod, guilty man gud jud ko nga kana bitahong manggukod sa mga gipang akusahan pud nga nangurap knowing nga ako nangawat manggud pud. Para kani man lang nasa prosecuting team ang di guilty og sa kwan pa kani bang prosecuting panel sa impeachment ni BP Sara sama ni Luis Tro, ni Dilima, ni Ridon, ni Chua, ni Abanti, ni Ajong. Kanila man ang di mga guilty. Ha? In short, kanila man ang mga tao nga grabe kaisog ug apog para nako nga muatubang sa katawhan, umusinggit sa katawhan nga ang katawhan daw kuno nalipay ang taong bayan, always referring to taong bayan, nga ang taong bayan daw, naghulat na daw sa impeachment ni BP Sara, grabe, bagid ka mapangahaso ni mga tawhana, mukot sa taong bayan, knowing nga sila, giba sa taong bayan. Unya, grabe kayo, maninggit nga transparency and accountability, batok sa ilang gituohan nga, ilang kontrapartido, nga kunuhay gilustay ang kwarta pero sila dunay mga issues corruption. Para kana man lamang sila ang ako nakita nga kana bang galibog ko kun asa nagkuha og haplas sa para pabaga sa nawo. Mao ni karon nga kini si para nako ni si President BBM, he chose to remain silent, he chose to be manhid. Why? Tungod kay doon na nay guilt sulod siyang kasing-kasing nga naaman sa gugoy, naaman sa gugoy issues pagkatao, lisod man sa gugayog manggukod ko. Kay iyan ang tinudon mga igsoon, mga igala, and din karon gakakita man po nato nga murag maninood na sila. Unya ang nahimog ikaroon-karoon nga kanabang gitawag nga sacrificial lamb, si Martin Romualdez. Nga naman, si Bunuan, nga DPWH secretary, nga diin siya ang hipi sa DBWH ni ining pinakadako ng Asian flood control, gusto mang buhaton ni Boying Remulla nga state witness. O isa sa mga katuyuan nga himuon si Boying Remulla, si Bunuan, ha, is pamatud-an ni Bunuan nga ang mastermind si Martin Romualdez. Na diha na ron. Oras na.
Kaya sa oras, ang animang guna nga game plan. Kaya sa oras nga pamamtud-an ni Bunuan, muna si Bunuan, di biya na basta-basta kung himuon ng state witness, makaingon gyud sila nga, ay, katuuhan eh. Hipi gunis DPWH nga time. Katuuhan is Bunuan o mo'y sulti kung kinsay mastermind. And of course, sugod niya itong murag nausap ang timplada nga gipugngan si Martin Romualdez nga mulupad sa Singapore for medical check-up. Medyo naman gaduda si Romualdez. Nga siya naman ang gaimuong sacrificial lamb. Nga siya naman, pero in all fairness, si Romualdez di ginaka-exot, nga wala'y labot. Di ginaka-exot. Daghan yung kaipod ang mga whistleblowers nga magtumbok sa iyaha. Gikan kang Saldico, gikan kang sa mga Brave 18, daghan. Muna nga si Romualdez, nasanlag gini pag-ayo karon sa kalha, mga igsuon, mga igala. At dili gini siya kalikay. Although, para nako, di lang siya ang mastermind. Now karon mga igsuon, mga igala, himuon namang state witness Bunuan. Paghimuan ng state witness karon kay ang bargain ani nga isulti mo lang nga ang mastermind dili ang naadyas Malacañang or wa gyud kalabutan ang naas Malacañang unya apil naman sa game plan nga posible gyud ang himuon na lang gyud mastermind ani si Romualdez, which is tinuod man pud gyud nga mastermind po ni, pero para nako, di lang ni siya mo yung mastermind. Akin na lang yun. Kay para ang mindset sa katawhan, makarumbo na sa iya. O niya, ang gusto na itong protektahan o luwason, maluwas ra. O kinsa man ang gustong galawason, aka mo na ang magigwa na, o kinsa'y gustong galawason. O sa oras nga buhato ng Bunuan, ang pagtuo nilang buong rimulya nga ma-switch yun ang focus sa katawan sa kaligot-got. Mapaingon na kang Martin Romualdez, which is nagligot-got naman gitpod. Daan ang katawhan kang Romualdez. Ha? So, kumbaga murag mahaom na, masold out na ang ginhawas bagang duot sa katawan nga ikaw gidlagi. Og tungod niya na, medyo na dahil mahinahinay mo kunhod ang kaligot-got sa tao, katong isa nga gituuhan pang mastermind, nga mas higher pa kang Romualdez. Ah, dito na dahil na. Og si Bunuan, aw, mo na ginaingon nga maluwas na dahil si Bunuan sa iyang mga kalbaryo nining kalibutan na. Kaya mao muna'y bugti. Mao na'y posibleng bugti, mga igsuon, mga igala sa pagbarog o sa pagtuma ni Bunuan nga himuon siyang state witness para mapagawas ang issues flood control. Apan, kung mupuli ang bagong administrasyon, mugawas yun ang tinuod nga konteksto, mga igsuon, mga igala. And that is why dili na nato ika-surprise nga kanini ang gapakita karon og pagpaningkamot kani karon gapakita og tumang pagpanggipit pagpangipit sa kang Vice President Sara Duterte questionably kayo ang kinabuhi or ang ilang pagkatao ni ini karong panahuna og didto na posible mang buto og didto na posible malangkat ang mga maskara sa time nga mulingkod na si Vice President Sara Duterte kay nakabutang na ni silang panahuna nga kini si Vice President ug mga presidente tinuod gitong isulti nga ang tanang pagpang-abuso sa gobyerno ang tanang pagpang kanabang gihimong anomalyas gobyerno dili og dili kuna pasaylon og dihan dapita. Grabe yun ang ilang kabalaka. Kay madgani, si Ridon karong panahuna, nagpagawas na og statement nga matod pa niya kung ma-presidente si Vice President Sara Duterte, ang iyang pamilya dalunya sa gawas nasun. Tiaw mo na. So grabe ng pagpangandam, mga igsuon, mga igala. Ha? Grabe ng pagpangandam. Now karon, mauni siya ang atong nekwan. Ha? Dili nato mabasol ang atong mga igsuong INC. Nga miulbo karon pinaagi sa rally, a peaceful rally og nanawagan
full transparency. Di sila supak, nga kung doon na may sala si Rodanti Marcolita, Senator Marcolita, kung doon na may ebidensya ng magrumbo o kung sala man ka ang pagdawat o donasyon, ang gusto lang nila nga i-implement sa tanan nga naghimo ni ini sa Mania kung sala man galing to. Dili kay himuon lang nga siya ang mahimong makaluluoy o alaot kay makakwestiyon na, makakreate ng laing pagpangutana nga kumo ba? Kay siya sigig bukal kayo nga sigig komentaryo ni ining kasamtangang administrasyon, siya lang ba ang makatilaw? O sa iyaha ipahamtang ba nga sala di ay ang pagdawat sa donasyon? We're as a laing tao, di man di ay sala. O ga-enjoy ang tao, liberated, maggawas-gawas, musulti social media, magpa-interview. O niya siya nga, mas ubos pa o gidawat nga amount. Mao'y nagtingkagol or nag-antos prisuan, ain man ang ustisya o kaangayan. O, oh, mawa na diya. Mawa na nga di gid mali, di gid makwa. Not unless the president, undangon na nato ni, pero dako na magugayang damage. Una-una among gudaan ni nga, dutanta na lang gining mayo. Kay, gapangayo tag-reconciliation, kapasayloan, karon kang Vice President Sara, isip pagpanagana, kay gakaduol na po ang eleksyon, pero muramag di man mo dawat og reconciliation, di man mo dawat og pasaylo, so gunob gid ang atong kalibutan ini kung muling ko ni busa tudahan ta lang ni. mo na ang akong panglantaw karon pa na. They are doing everything nga ma-pin down gyud kay sa oras nga ma-pin down si BP Sara, ang ila na pong problema nga di mo daog ang i-endorso ni BP Sara kung kinsa may iyang endorso. And most probably, her brother, the acting or the, yes, acting mayor sa Davao City, Mayor Basti Duterte. And because naagyapon ang Christmas Duterte, dili na mawala sa ilang mind nga ang gugmas katawhan bagang duot sa katawhan base sa survey. Nga bisan pag unsa og manipula ang survey, milya-milya gina ang biya ana. An mao ni tinuon. Maka-influence pagyapon na og makakuyog sa i-endorso ni Vice President Sara Duterte sa i kung dili siya makadagan og ma-impeach siya kining impeachment karong nga gipahamtang sa iya. Kay karong panahon na mga igsoon, mga igala, ako, swerte lang ta kay naakos layo. Kay kani akong mga pronouncement, mga igsoon, mga igala, nga medyo agrabyado ang kasamtangang administrasyon kung naalang ko dito sa dool sa kauluhan. Posible nga isa na ko karon sa murag ipadalaan og later nga ikanang imuhang mga topic diya, hinahinaya na ha. Kung di tapadalaan ani og silofin nga naibasiyos balas pusil. Padal ang tagsubre nga dunay makasisilaw nga mga kantidad og aron nga pahilomon ta. Pero kung wala pangitaan tag mga pamaagi kung hain ta nakahimo og salaod kun muhay nga himuon gyud nga nakahimo tag salaod para ibutang ta sa bilangguan. So in that case, ginasurpres na ang atong freedom of expression. Apan mapasalamaton kita. Muna nga, I stand with our brother INC sa ilang panawagan nga ipagawas gyud ang full transparency and accountability nga dili mahimong selective sa tanan gyud. O katong panawagan ni Erwin Tulpo nga kalimta na lang ang trillion nga flood control, mag-move on na. Di gani ka ka-move on sa impeachment ni BP Sara nga haskang gamayara o niya hangtod karon wagyo'y ebidensya nga magrumbo nga makaingon taligong yung ebidensya nga gikaw-kaw ang kwarta. Kana palang hinoon nga naay mga whistleblowers nga grabe gid ka-credible haskang dakua o niya nalambigit ang ngalan Erwin Tulpo, Rapi Tulpo,
Grabe. Og sa kwan pa, we are so dismayed sa inyo duha. Gabit ko matintal mga igsoon, mga igala, sa pagbuto nila sa una. Napit ko matintal. Kaduol na gitong masuporta ko nila. Kaya believe medyo gay ko sa ilahang mga isog mga igay ni nga managsoon. Bay. Pero karong panahon na mga igsoon, mga igala, listen. Usahay. Yes. Na naman. Okay. Umuingong kakaroon nga, always naman giniklaro, ugtataw, manis paglaom bin. Kay gaside manis mga Duterte. Mga igsoon, mga igala, na ay mga statement ang mga SCPR at nga dili ko ganahan. Ha? Although, he was not referring to the real God, I do not know kung iya magitong refer katong iyahang giingnan nga your God is a stupid God. Although, dili man gito ingon nga grabe ka specific nga he was referring to the Almighty God, the God of the universe, the Creator. Pero I was hurt. I took offense. Katong iyang statement. Og medyo ko apektado ato. Pero on the other side, mga igsoon, mga higala, makita magin nato nga he was very sincere to the public safety and his priority is the welfare of the people. Ug maunay, ug sakwan pa ba nabati sa iyahang liderato ang wa nabati sa katawan sa karon nga administrasyon? Muna nga digid malikayan nga ang mga pagdaig nato sa tao, digid matago mga igsuon, mga igala. Di sa manggipog kumingon nga why good thing nga nahimos BBM. Pero nining mga panahuna ba sa nahitabo karon sa nasod sa Pilipinas nga nagkaguliyang ta, daghan kayo nga mga gihandom nato nga mahitabo nga angeng buhaton nga siya ang atong gihulat nga muhimo apan wa niya buhata. And that is why kining isa sa atong ato ang followers mingon gid siya nga manhid ang presidente. O para nako nganong nahimong manhid tungod kay naapunis lagi siya naapunis siya gitawag nga self assessment or evaluation, self examination nga para niya utro man sad gugkod na ako'y gihimo nga dili maayo. So I'd rather to be silent, I choose to be silent, than pursuing taralon kining akong mga alipuris nga maoy ingnon ta nalambigit sa korupsyon. Og tungod kay si Romualdez Martin has ka maging dakua og di namang ginasyam ba makaiksot sa unahunas katawan nga isa sa Martin mastermind. Siya gimoy rin himong nalukdo karuglusong mga igsuon, mga igala. Anyway, doon na nalamay 2 minutos nga nabilin sa ito ang panag-uban sa programang Barog sa Kamatora. Ako na lamang ning pahimuslan o pagpasalamat sa ito ang mga listeners, buot mamantang nga mupanayon unta sa unahan apan. Duha lamang kita kauras ng mulingkod ini, kaya doon ay lahi na po nga programa humanan. Ako pasalamatan ako mga constant followers sa Facebook, sila sa Anabilia Talaogon, sa Rogen Pukol, Albert Garosol, Ani Pansoy Rama, Rodolfo Grandi, Oliver Ferrares. Salamat kayo sa inyohang pagsubaybay sa ato ang programa matag Sabado sa kabuntag. Og akong mga paghangyo, og ha, akong hangyo kaninyo nga uban-ubanin ko ninyo sa akong programa sa matag Sabado sa alas 7 sa kabuntagon, taman sa alas 9 sa buntag. Og 1 minute na lamang nabilin sa ato ang programa. Dagan salamat kayo mga igsoon, mga igala. Sa akong mga suking tigpaminaw nining programang Barog sa Kamatuoran, nagapaminaw sa ilahang tagsa-tagsa ka mga radio 93.7, Facebook followers, sa kinitibuk ang puwersa nining programa 93.7 Heart FM, sa akong kauban sa buhat sa Picas Cuarto, Chipoy Batinsila, atong technician, ang inyong ubos nga alagad sa kanginan si Paglaom Bensyon sa programang Barog sa Kamatuoran magaingon, ang gugma sa pagbarog sa Kamatuoran may bililong banding ng malungtad hangtod sa kangturan. Daging salamat mga igsoon, mga igalaw, ang Diyos magapanalang nung mag-uban ka na to sa tanang panahon.
amping kitang tanan sa kanunay.

0: Regaluhan kita ng tuwalya. Alam ko na kung saan mo gagamitin yan. Happy birthday din sa mga may kasabayan na birthday ngayon, ha? Of course, ang ating city mayor, birthday din niya. Happy birthday to you, sir. May you have many more birthdays to come. At saka yung mga nag-celebrate din ngayon ng anniversary nila, ha? Yung kinasal ng July 4. Kumusta na po kayo? Kumusta yung buhay mag-asawa niyo? And of course, ang ating mga tito, tita, mga auntie-uncle natin ngayon. Si Uncle Fern, of course. Always yan, nakikinig sa atin, ha? Diba? Kumusta na lagay mo, Uncle Fern? Oh, hope okay ka na, ha? At saka sa ating mga kaibigan ngayon na nakikinig dyan po sa may Opol, Misamis Oriental, happy listening po sa inyong lahat dyan, especially kay Sir Efren Owayan. Kumusta naman ka, sir? And hi na din po sa ating mga sweethearts ngayon. Oh, wala, chill lang, ha? Nasa dagat. Dyan pong sa may Opol coastline. Ang ganda dyan, di ba? Grabe, good ka. Mabuhangin talaga. At saka sarap magtampisaw sa dagat. At saka, di ba? Kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Alright, para po sa inyong mga pabate, don't forget, 0917-1579-927. At saka mag-announce tayo, ha? Maya-maya lang. Sino yung mga winners ng ating The Price is Rise Overload. Alright? Pwede nyo nang makuha. Once marinig nyo yung mga pangalan nyo, ha? Yung mga winners natin. 9:36 na po ang oras natin, sweethearts. Magbabalik pa ako. More of your favorite music from the 90s. Dito lang sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na lamang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan. Ano po kaya, boy? Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong thirsty. Simula nung pagdinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 9:48 ang oras natin, sweethearts. Ngayon nakatutok pa rin dito sa ating programang The 90s Hearts. Of course, The 90s Heart. Of course, dito lang sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Magandang umaga! Batiin natin ng happy listening ang Arellano, Manzano at saka yung Balasabas family. Happy listening po sa inyo. At oh, kasalan na rin yung Tapdasan family ha, diyan po sa may Maramag, Bukidnon. Shoutout doon sa lahat ng mga Motorola drivers. Happy listening po sa inyong lahat. At saka happy listening din kay Mommy Elaine Gales ng Barangay 17. At saka pabati daw kay happy birthday kay Clark at saka kay Chip. Wrong spelling ka, Sarah, ha? Yung Chip niya, C-H-I-P. Ano ba yan? Parang chichirya lang. Ginawang mong chichirya si Chip, ha? Nasa bahayan pa naman niyang mag-birthday si Mayor, di ba? No? Happy birthday once again kay Clark at saka kay Chip daw. Coming from Zara of Upper Nazareth. At saka good morning din sa ating mga sweethearts dyan sa may kamamanan, ha? O, ever loyal to sila. Ang BBQ family natin, Roxanne Macha, good morning to you. Lorimer Sakala, good morning. And also kay Mayor Miles, happy listening po. At saka kay Lola Amy, ha, maayong pagpaminaw sa inyo. Ha. At saka mamaya, mamimigay tayo ng libreng tickets para po sa ating Moana Block screening. Kaya abangan nyo. Walang bibitaw, ha. Tumutok always dito sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay. Makabuhay.
2: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Time check natin, 10:17. Time check brought to us by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Welcome po sa ating programang Music from the...
1: Oh, wala akong headphones.
0: Wala headphones.
1: Hindi ko marinig boses ko.
0: But anyway, welcome po sa ating programa once again, ha? The 90s Heart. At saka parang magtutunog tayo ng Music from the Heart ngayon, ha. Alright, eto pala. Ay, sorry. Kasama natin, eto. Doctor is in.
1: Yeah, the finally, you can hear my voice, ha?
0: Yes. Sorry about that.
1: Hi, sweethearts. It's a great weekend. Hi! Grabe. Oh,
0: paano, kumusta yung mga labahin natin yun sa bahay?
1: Wala, day off ko ngayon.
0: Day off. Basta Sabado, di ba? At saka, in a while, I'll be playing music from Seal. It's Kiss from a Rose.
1: Kiss?
0: Oh, para saan ba to?
1: From where?
0: From where? Saan ba yun? Para ka, para ba yung, saan natin i-dedicate yung mga, yung kantang na yun, ha?
1: Basta.
0: Basta.
1: Hoy! Hoy, I'd like to say hi, Harvey Stone, kina Bianca, Mikai, Clinton, Rodney, and also to Ethan. And of course, also to Mandy. Hi to you. And sino pa ba? Ma'am Kring, hi to you.
0: Alright. At saka yung mga kaibigan din natin dyan sa Maipunan, na, especially dyan sa may Kisanlo.
1: Kisanlo?
0: Kisanlo.
1: Parang Kiss from a Rose lang din.
0: Yes, para sa kanila yan. Kanta na yan, di ba? Timing na timing talaga, ha? At saka dyan sa may kinasanghan. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan, ha?
1: Kaya, well, talagang napakasaya ng Saturday, ano? Basta kasama si Harvey Stone.
0: Ay, de, hindi lang yan. Napakasaya talaga yung araw na to kasi special yung araw natin ngayon kasi dalawa yung nag-birthday sa araw na yun, di ba?
1: Kaya nga, pumasok ako dahil magigreet ako ng happy birthday.
0: Yes. Yeah.
1: Happy birthday sa ating broadcast technician to Clark
0: Montibon.
1: Montibon. And yeah. Happy birthday to you. And of course, to our chief technician as well.
0: Oh.
1: Okay, Chief Berthel.
0: Yeah. All right. Happy birthday. Birthday. And of course, yung city mayor natin, di ba? Birthday din niya.
1: Ah, parang kakambalan din sila ni Chief.
0: Nagbiyak, di ba?
1: Oh.
0: Happy, uy, happy birthday. Sa
1: bukas, birthday ni Mayor Clarex Uy.
0: Yeah. All right, happy birthday.
1: Birthday. And of course, to all those celebrating their birthdays, and happy birthday as well.
0: Yes. Malapit na yung birthday mo, Dr. Hart.
1: Ha?
0: Malapit na. Ha? Napakabilis ng panahon. Anyway, magbabalik tayo with more of your favorite music from the 80s. 90s nga pala. Mamaya pa yung 80s. Sobra naman, di ba? 90s! Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paa. Ngayon, di nga. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
1: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
3: Oo. Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
1: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 10:37 ang oras natin, sweethearts. Good morning! Kumusta na kayo dyan? For sure, yung mga auntie at uncle natin na enjoy sa mga music natin dito sa Hot FM. Anyway, batiin natin sila ha. Happy listening sa ating mga uncle and auntie dyan po sa may NHA Kauswagan. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre naman yung mga suking-suki nating mga laundry shop ngayon ha. Enjoy na enjoy sa paglalaba at saka, nako, parang naparami yata yung fabric conditioner mo ang bango-bango mo na. Oh, singbango ng aming kortina. Happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may Promised Land, Makasandig. At saka may pabati rin tayo dito ha. Happy birthday daw. Oh, sa kanilang, anong pangalan nito? Si Omar Ibrahim. Happy birthday to you, Omar, ha? Love you from your nanay and tatay. At saka siyempre naman sa amin dito sa Heart FM, happy birthday to you. Shout out once again ha, mga taga Promised Land, Makasandig. Hi kay Jimmy Coloso, ang ating taxi driver ng Ever Taxi. Good morning sa imo, sir! Kumusta po? Oh, tanong-tanong dada sa likod, bisag na nabilin di ang pitaka o mga cellphone ha. Kaya na, paalala sa ating mga taxi drivers, kung may nakita kayong naiwan o nahulog ng inyong mga pasahero, pwede nyo idulog sa amin yan para at least kami na yung mag-a-announce, diba? On air. For sure, makukuha yan ng ating mga pasahero natin. Alright, diba? Parte yan ng serbisyo publiko natin. Tsaka napaka-honest naman yung mga taxi drivers natin dito ha. Saludo po tayo. Good morning and happy listening din kay Zara of Upper Nazareth. Of course, mga kasilinganan niya diya. O, oh, diba? Happy listening. At saka yung Arellano, Manzano, Balasabas family, Tapdasan family, dyan po sa may Maramag, happy listening po sa inyong lahat. Ano, mamimigay na tayo ng tickets ngayon? Ako, mamaya na, diba? Medyo atat na sila, ha? O, sige, hulat lang mo sa akong signal, ha? O, once bibigay ako ng signal, tawag na kaagad. 0917-1579-927. Maya-maya pa yan ha. Kaya tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day and it really clears my mind and heart. Try it.
3: Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day and it really clears my mind and heart. Try it.
3: Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
10: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 10:51 ang oras natin, sweethearts. We gonna lick it. Ay, kitang-kita si ate, oh. Grabe. Galing kumaldag. Anyway, that song was brought to us by Virtue 45 Twin Pack. Bang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Happy, happy listening sa ating mga sweethearts. Ngayon dyan, sa may NHA kauswagan, ha. Especially yung... ano ba yun? Yung gasoline station dyan sa NHA. Shell NHA Kauswagan. Nagbuto-buto. Naglanog-lanog. Oh, yung mga pampoys natin, nagsayaw-sayaw, ha? Happy, happy listening sa inyo. And hi na din po sa kanilang cashier dyan, ha? Kaya yung mga pinakamaraming pera dyan. Happy, happy listening sa inyo. Ay, kay Gigi Ming. Naminaw si Gigi, ha? Hi sa Simplicity Vulcanizing and Car Wash dyan sa May Bara, Makabalan. Sir Jules, good morning to you. At siyempre naman ang ating mga sweethearts dyan sa May Makabalan, ha? Grame, ang daming nakikinig sa Heart FM dyan. O, ubay-ubay yun na sila diya, ha? Shout out po sa inyong lahat. Siyempre, itong mga winners din sa ating The Prices Rise Overload. Congratulations sa inyo. Sa mga hindi pa nakapag-claim, mag-claim na kayo, ha? Fifth floor, Vico Admin Building. Dito pa yan sa may Vomenza Boulevard, Elia Kerman. 10:52, oras natin. Babalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart. 93.7.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon, dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the order 93.7 Hot FM Bukidnon, 20 minutes after 11 o'clock. Happy, happy Sabado once again sa ating mga sweethearts, ha? Yung mga nag-enjoy sa mga 90s music natin dito. Panahon nyo to. Oh, panahon natin pala. Sorry. Uncle Ante, kumusta na? Kumusta po yung labahin natin? But anyway, we have our lucky caller number 3 on the line right now. Tanungin natin, anong pangalan? Maayong ulto sa imo, may buntag. Kisa ni Palihog?
1: May buntag.
0: Kisa ni?
1: Romeline.
0: Asa man nagtawag si Romeline karon?
1: Sa Kamamanan.
0: Kumusta diha? Yes,
1: mga loyal ba yami?
0: Yeah, loyal gyud ang mga taga Kamamanan.
1: Oh, loyal gyud ang mga taga Kamamanan.
0: Mugani. Anyway, Romeline, ready ka na ba sa question natin?
1: Yes, sir.
0: All right. Question natin is kailan at saan gaganapin ang ating block screening?
1: July 10 at 7 p.m. sa SM Downtown, Cinema 3 and 4.
0: Alright, congratulations to you!
1: Thank diba? You!
0: Oh, excited na ba?
1: Yes, excited.
0: Sobra. Alright. At saka, one last question natin. Ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Alright, congratulations! Bye-bye! At saka, good news din ha sa ating mga, yung mga may ticket na pwede rin silang sumali sa ating Dress Up Like Moana. O, mag-alam ang Moana kayo dyan ha. Pwede kayong mag-dress up. O, tsaka, o, meron tayong papremyo para dyan. Alright, congratulations to you on July 10 din po sa SM Downtown Cinema 3 and 4. Congratulations once again sa ating mga winners. Magbabalik pa ako with more music still from the 90s. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: 7, mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom po na po ng lumpiramad yung sa pagsasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon pa ako isang sachet ng rice cookie. Mm-hmm. Pinainom ko po yun. Yun lang po, napigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Ako, tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi mm-hmm. sabay-sabay po yung suka at saka mm-hmm. tubig na tubig po yung mm-hmm. pagkain na. Kaya, kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Mm-hmm. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Di na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagpatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
6: Radio
4: show with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: This is Heart 92.7.
1: Sa kahit anong inumin
2: o sing. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
7: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: Can you feel my heart?
9: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.
10: This is Heart.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, alas 11:50 ng oras natin. Anyway, time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts dyan. Once again, sa may kamamanan, ha? Hi kay Candy Joy Ganinay. Hi din kay Ivan Kent Nanale ng kamamanan. Kay Gina Sipado dyan po sa may Tiano Gomez Street. And it's coming from Rachel Pagaspas ng kamamanan. Oy, parang may ari ito ng alam yun na. Happy, happy listening po sa inyo, ha? At saka kay Ron Valdez, thanks for dropping by. Shout out na din sa ating mga sweethearts dyan sa may Madonna and Child Hospital. Maraming salamat. At saka happy, happy birthday once again kay Omar Ibrahim. And it's coming from your nanay and tatay na taga Promised Land. Oy, si Uncle Cole, maayong udto dyan sa mo, Cole, ha? Dyan sa may Villamar. Shout out din sa lahat ng staff sa NMMC at saka sa mga faculties natin sa COC. Oy, malapit lang sa atin to, ha? Yung COC, ha? Ay na din po sa lahat ng mga estudyante natin na nakikinig dito sa ating programa. Alright! Honest natin, 11:51 na po. Magbabalik pa ako. And I'll be playing music from Ron and Keating sa aking pagbabalik right after the short break dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Excellent health!
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: Say na naman taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
4: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
5: Opo.
4: Ayun ang pinapinanin.
5: Opo.
4: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas yung pangangatawan ko, malakas.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampo sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwilahan, kinahanglan CHED Registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU Assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
7: With heart.
1: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, it's exactly 12 o'clock. But before I'll play you my last song, batiin natin ng happy listening sa lahat ng mga staff sa Mars Laundry Hub. Diyan po sa Maylaya, Carmen. Dito lang yan, nasa unahan lang yan, ha. Naamoy ko dito yung sabong panglaba nila. Happy listening sa inyo, ha. Hi kay Richard Ann, and also sa kanilang anak na si Crizel May o si Krisha May. Kanunay daw na Mino sa Heart FM. Ako, maraming salamat sa inyo din, ha, sa Mars Laundry Hub. Ako, meron na akong bulingon. Palabat na diha puhon. Hi din sa Grace Win Hardware. Happy listening po sa inyong lahat. At saka, marami pa bang tao dyan sa labas, ma'am? Anyway, happy listening sa inyo, ha? Mommy Marilyn! Grabe, labay-labay rin si Mommy Marilyn. Dari ka ganiya ay huwag yun ni Hapit. Diba? And I'll leave you with a song from, sabihin ko sana, Mayor Isko Moreno. Timmy Thomas nga pala, ha? Dying Inside, namamatay sa loob. Up next na po, Music from the Heart. It's gonna be with George. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Dagang salamat ka makabuhay. Kumusta? Ug ni ano sa bangatong tulumanon sudso sa ko oras magkuyog kita og makat-on dala ng pagtambag sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Dili ko gustong ni Asia. Patawa ka ng babayana! Inahan siya sa akong anak, Yuri. Inahan niya irresponsable. Gibiyaan ka mangani niya. Unya karon nga repaloy-luoy siya. Dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaloy o konsiderasyon mo para nako, Delo! Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
1: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
0: Juno, anak. Bisan balibalihon man ang kalibutan. Imo siyang inahan. O bisan unsaon ko. Mahal ko gihapon siya. Bisan pa man sa tanan.
1: Wala malang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago.
0: Munit.
1: Kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo. Ayon na lang. Padayon sa imong bagong kinabuhi. Kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
0: Huwag ka makasabot. Siya ang naadyang nawa ka. Siya ang mipabalik sa kalipay ng kagulo kasakit ang gibilin mo. Sa ako ba? Kung siya ang nakabaton sa nakong luna sa kasing-kasing ko.
2: Siya si Sender Delo. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Delo. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod hindi na ho ako nagpatumpik-tumpik pa. Inilabas ko ang aking saloobin. Ang aking pagtutol sa gusto ni Monette na kukunin niya noon ang aming anak. Hindi ko po pinapayagan yun noon. Nagalit pa siya at iginiit ang karapatan niya sa bata. Tumaas pareho ang aming mga boses noon, Lady Batod. Ipinagpipilitan ko ang mas malaking karapatan ko sa aking anak bilang hindi naman ako nagloko sa kanya. At siya nga ang naunang nagtaksil sa akin ng napakaraming beses sa loob ng aming pagsasama.

0: Siyempre, wala na siya mo insister pa.
1: Nagpasalamat ko nga nahuna-huna niyang dakong kahasol sa among bahin. Kung mga butpakbil sa korte, Yuri.
0: Wala na siya may pugwas sa iyang gusto nga kuhaon niya din si Juno?
1: Wala na, Yuri.
0: Maayo hinoon kung mao ka na, Delo. Pero, Delo, ayaw kahasol sa paghuna-huna na ako, ha? Mahimo ramang good nga mo ani si Monet, basalikayan lang niya nga awayon og insultuhon ko. Wa gid ko problema sa pagpakigbanding niya sa inyong anak. Ang di ko lang gusto niya kay dili siya civil diri nako. Wa man unta ko mangaway niya.
1: Yuri,
0: basa lang mo sulti mong daan kun unsang adlaw siya mo anhi aron ako na ang mo adjust. Ako una ang dili mo pauli.

Ibatol, hindi na rin nangyari pa ang swestyo ni Yuri. Hindi ko na rin sinang-ayunan. Para wala ng gulo, ihahatid ko na lamang si Juno sa bahay ng mga magulang ko kung saan naroon si Monet at sila'y makapag-bonding. Samantala, nakabili si Yuri ng lupa sa kapitbahay ko. Plano niyang pagtayuan ng bahay niya.

0: og mahimo na unya kamong amahan og anak nga dito mutipon og puyo niya kung mahuman na ang pagpabarog niya sa iyang bay.
1: Maipong ni Yuri, Lolo Tinoy.
0: Delio.
1: Pero ako mitando sa iyang sulti. Bahala na. Kung sa unya mamahimo kong desisyon pag-abot sa panahon.
0: Manguta na rako ni Modelo, apo?
1: Unsa man unta na, lo?
0: Mahal mo na ba si Yuri?
1: Ha?
0: Siya na ba ang mihulip sa dapit ni Monet diha sa imong kasing-kasing o guna-huna?
1: Dili po ko makatubag ni anak sa pagkakaroon, lo, Tinoy. Basta kinimo ay kasulti ko. Espesyal siya sa kinabuhi ko. O dili ko gustong mawa siya.
0: Delo!
2: Kwartahan gyudi ay si Yuri, unsa. Kay iya magyong napalit ang dakong luna diha sa unahan. 3.5 million gyud ang kantidad.
1: O tukuran ko nun yag iyang bahay, pahuri.
2: Mauba. Unya, unsa may pakigsabot na gisulti mo niya?
1: Ha?
2: Ikay man nag-iya sa ipatukod niyang bahay? Unsa man irigalo niya nimo ang yutang iyang napalit, lakip na unya ang bahay nga iyang ipabarong?
1: Wa siya gisulting ingon niya, anak, pahuri.
2: Unya, muhuwat ka lang di ay nga musulti siya. Ikaw ang yamar, ikaw ang sulti, pangayu ah. Total mahal ka man niya. Gamita ang iyang gugma. Pangwartahe, aron kapuslan ang pagtubay mo niya o ang pag-usik-usik mo sa imong kahago, ingon man sa imong binhe, nga dili mahimong bata. Pa!
3: Talain na nang inanang papa. Uy, kanang sigig pang insulto ba? Unya ka na rabang tao nga atong mahal, yung insultoon sa atong mga friends or kinsa na mga tao nga duol nato. Musamot atong gugma atong tao. Wartong kaluoy baron ang pagka-espesyal sa mga tao nga ginadautan diri nato, no? Wasala ka-realize, ana? Charas. Anyway, kamakabuhay unag, ikanahog na pa lamang sa chapter 7 ng atong nabati. Human unya sa pipila ka mga painom do, mamalik dahin ta. Kaya ito ipadayon ang pagbasa o ang pagdrama. Kaya pa ikatulog at tapos ang tipaka nga parte sa chapter 7 sa revelasyon ni Sender Delo. Kanang tanan ni lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
5: Ipinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay, Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, matik, Quechurgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo, natingala ang akong mga amiga, o nagkagamay akong buhok, akong gikuan sudlay, nangahunhun, nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, dili na ko kalakaw, natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati din sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay High Plus na ayoko.
5: mo nang dako kay kitabang sa atong panglawas ka makabuhay nga tong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement kay mao ginang atong perming tumaron every day. Ang nga kita himsog, basko, ug layo kita sa mga nagkadaiya nga mga sakit or mga balatian kay batukan ang mga nagkadaiya nga mga virus ug mga bacteria nga motapot sa atong lawas kay kinahanglang himsog ang atong immune system. Ug kana mabuhat kana. Ikahatag na nga benepisyo ka na ito ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule atong dietary supplement. Kaya dagang kayong mga ingredients nga giusa lang anang atong kapsula o sana diha ang oregano. Ang oregano mao na ang pinakanindot sa tanang nimong nahibawaan ka makabuhay. Kay ang oregano maayo kay na sa health sa atong kasing-kasing. Oo. Sa pagtuon gani nga gipahitabo nitong 2006 ka makabuhay sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, nakita ang oregano dunay natural nga omega 3 fatty acids nga dako kay matabang sa atong health, especially sa atong kasing-kasing. Sa lingbahin ng omega 3 fatty acids, ginabalanse maguni ana ka makabuhay ang cholesterol level. Unya ginadid-an sab ang inflammation o ang paghubag sa cardiovascular system nga mo'y resulta na sa kanabitang paglikay sa atherosclerosis, stroke o gingon man sakit sa kasing-kasing. Unya ang oregano doon na sa'y potential nga batukan ang nagkadaiyang mga cancer. Sa pagtuon usab sa College of Korean Medicine, nakita usab ang cryophyllene oxide nga naa sa kanang duga bitaw sa sabaw sa oregano nga doon ay potential sad na kamakabuhay nga magamit isip treatment para batukan ang nagkadaiyang mga cancer nga nasa lawas sa usa ka pasyente or sa usa ka tawo. And syempre alang sa mga gipahitabo nga eksperimento, nakita usab nga ginapugngan sa cryophyllene ang pagtibuok sa cancer cells. Ang resulta sa pagtuon nga ilang gipahitabo ka makabuhay, syempre na record gana sa Journal Molecular Carcinogenesis niyatong 2014. And sa katapusan, ang oregano dunay antioxidant nga characteristics. Okay? Matudusab sa pagtuon niyatong 2007 nga gitala sa Plants Journal sa usa ka team sa mga Mexican researchers, ang oregano dunay flavonoids and flavonic acids nga mo'y mubatok sa mga nagkadaiya nga mga sakit nga naay connection sa paghubag, paglabad sa o, sa rayuma, sa diabetes, sa paglisod ug paginhawa, kanang abnormal nga pagtunaw sa mga pagkaon sa tiyan, diabetes ug daghan pa. So gikinahanglan gyud nato eventually ka makabuhay ang oregano. And ang oregano usa lamang kana sa mga ingredients nga giisa diha gisagol sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaron nato na everyday ka makabuhay isip ato ang dietary supplement. Dali na join na sa atong team sa EXL Makabuhay Plus Capsule.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Line pa ang mga produkto nato ang kinahanglan nga ato agyong i-patronize kana kay naiinindot nga ikahatag sa atong health ka makabuhay. Usa na diha ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka buok giusa lamang nga mga ingredients sa ato ang kape. Dili ra ka maproblema ana kay dili mo tukaran mo pagka-acidic, dili ka magka-acid reflux, dili ka magpalpitate, dili maglabad imong o, wa kay pamation.

0: ang imuhang bukog bitaw ka na mo, dali lang magupok, dali lang mag-crack, minana. And syempre, kung ka na ang mahitabo, ka na nga matang sa kondisyones, makakos o makahatag na nimog sakit. And sometimes, make the person shorter, makapamubo pag yun na sa imuhang height. Ang turmeric makatabang paralikayan ka makabuhay ang pagkawala sa mga minerals sa atuang kabukugan and instead ma-maintain ang atuang bone density. Napaginay curcumin sa turmeric makatabang sadna para sa paghatag og influence sa mga aktibidad sa atong kabukugan nga mo-produce og mga cells nga kanang ma-absorb nato samtang kita magkaedad. And syempre, ang turmeric usab ka makabuhay, maka-relieve na og sakit sa imong tuhod. Basta magkaedad na, manakit na gina mga kasukasuan. Manakit na mga parte sa lawas nga mapiko-piko, especially ang tuhod. Kaya ang turmeric, natural and safer alternative na para sa painkiller drugs. Diba? Para sa imuhang tuhod nga nagpanakit, guban pang mga joint pains. Sa mga athletes nga nagkanang nag-antro sa ilang pagsakit sa ilang mga tuhod, kaya syempre kanang active guys sila, pero maguna magbase nga kung active ka, di na lang yun manakit ang kalawasan, no? Kanang intense nga training nila, kinahanglan lamang sila mo inom og turmeric para ma-reduce ang inflammation ug ang sakit sa ilang kalawasan. Pwede sa dimong i-try ka makabuhay nga i-incorporate ang turmeric sa imong diet or supplement regimen aron makita nimo nga nindot gid ayang benepisyo nga makuha sa imong lawas pinaagi sa turmeric. Unya ang turmeric doon na nay antioxidant properties na mutabang nimo sa imong kalawasan para batukan ang oxidative stress na mo'y makakos sa degeneration sa imuhang tissues, sa imuhang mga joint. Makatabang usab ka na sa imuhang lawas para batukan ang mga free radicals. Maprotektahan ka niya ang imuhang kalawasan, ang imuhang lawas, gikan sa mga nagkadaiyang mga seryoso nga mga pagpanakit sa kalawasan, and matabangan ka para ma-reduce ang inflammation o again, ang sakit. Nagkinahanglan na nga itong lawas o turmeric ang makabuhay. Wang turmeric, usa lamang sa 17 kamang ingredients nga naas atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Doon ang everyday sadda. Manginom na ta. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito. Ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat ka makabuhay. Siyempre alang sa EXL Makabuhay Plus, ako gihapon ang inyong lingkod, ang inyong
1: Lady Batu.
0: Huwag ka lang kamakabuhay niya ng sumpay ang ikatulog katapusang tipakang aparte sa chapter 7 sa revelasyon ni Delo Nauna. Dinhi lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

Hatod masama po ang ugali ng aking ama. Nais po niyang pagkaperahan ko si Yuri. Ang gusto niya ay huhut-hutan ko si Yuri. Hindi ko naman magawa. Binubuhay na nga kami mag-ama, papatusin ko pa ba siya at gagamitin at walang ibibigay na respeto? Binaliwala ko po Lady Batod ang sinabi ng aking ama sa akin noon. Hanggang sa nasimula na noon ang pagpapatayo ni Yuri ng dream house niya.

0: nga dilo. Di ko ganahan ni mama mo nit ba basta yawyawan ka na niya. Musamot na mahadlok ko niya kung duulon ko niya.
1: Imo siyang mama. Ayaw ka hadlok niya.
0: Di man ko ganahan niya pa. Dilibag ipasakitan man ka niya. Nganong niya naman lagi siya.
1: Juno anak. Bisan balibalihon man ang kalibutan, imo siyang inahan. Ug bisan unsaon ko. Mahal ko gihapon siya bisan pa man sa tanan.
0: Mahal nimo? Unya mahal sab nimo si Mama Yuri?
1: Aha.
0: Cheating man na sa imong bahin pa. Mahal nimo ang duha. Di man na pwede. Dapat usa lang. Pagpili lang. Pero kung ako ang imong pangutan-on, si Mama Yuri na lang.
1: Juno.
0: Ayaw na paanhi sa bahay si Mama Munit pa. Ako na lang ngadto dito ilalolo kay tuwa man siya dito. Pero dili lang ko permi mo pakita niya. Kay dili na lagi ko ganaan. Kay dili man siya kamao mo respeto sa iyang isig kaingon. Mao na gani na kasaha ni mo. Karon nga may balik na siya. Mura lang hihapon siya si Kinsa.
1: Anak, igo na.
0: Bahalag bayot si Mama Yuri. Ang importante, na siya'y malumong nga kasing-kasing. Unya makamausad siyang mo respeto ni mo. Mahal pagita niyang duha. Kato si Mama Munit, selfish man siya. Dili ko ganahan. Siya man ang bad influence na ako kung magpermi ko pagkikita niya ba? Siya man ang daotan o kasing-kasing o guna-una. Maong dili ko niya.
1: Unsa?

natin, hindi ko tinuruan ang aking anak na mga sinabi niya sa akin. Pero lagi ko siyang sinasaway noon, lagi kong ipinapaliwanag sa kanya ang lahat. At pinapakiusapan din na hindi magandang magtanim siya ng galit sa sarili niyang ina. Pero sadyang hindi ko po siya maaring diktahan ng kung anuman ang dapat niyang isipin at sabihin. Samantala, nang matapos ang pinatayong bahay ni Yuri, isinagawa ang blessing. At isang sorpresa ang aking ikinagulat sa mismong araw na yun.

0: kabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. You have it, kamakabuhay mo na bati ang kinatibukan sa chapter 7 sa revelasyon ni Delo. Again, mo ang may sulti pa, no? Pero pamatapos dito ang tanan na hamon ng again sa mas itong naandan, paminaon nato sa musunod pang episode sa atong tulumanon ang sumpay sa revelasyon sa ato ang sender nga atong i-feature karon ng bongga nga si Delo. Pero unya atong lakbitan na gusgutan o man sa pipila ka mga painumdom ang tanan binilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, titib pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
2: Dr. Limuel Espedal, 23, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-interview ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Dinitilo sa satiyan, hindi siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya wala kang kaayuhan sa atong panglawas. Dili pa wala ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
3: May buhay sa makabuhay!
0: Maraming salamat ka makabuhay. Siyempre, nindot yung gihapong ikahatag nga kaayuhan sa ito panglawas ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang dietary supplement kay everyday manato na angin tumaron. Para kita malayo ta sa mga balatian, sa mga virus and bacteria nga gusto mo tapon sa itong lawas, maabog dayo nato na. Kaya nga ito ang immune system, baskog, himsog, og iso. Kaya mo man nga ito ang sundalo sa lawas, maunay mo protektar sa itong kalawasan para kanunay tang last kick. Ganon. Yan ang itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip na itong dietary supplement everyday na itong pagkatumaron. Dagan ka nag-ingredients kagiusaw. Usa na diha ang guyabano. Ang guyabano ka makabuhay, makatabang na sa pagtibhang or pagpakunhod, pagbawas ba in Tagalog, sa anxiety and stress. Kana pa namang stress, sige na malikayan. Pwede ka ma-stress sa trabaho, pwede ka ma-stress sa inyong relasyon, pwede ka ma-stress among friends, sa pamilya, sa bisan unsa nga mga butang. Kanya kinahanglan ato dyan na i-control, i-manage nato na. Kay social na paminaw ng stress, pero di magikan ang mga sakit. Wa pa nilabot sa imong pagpasagad sa kogalingon, ha? And syempre ang anxiety. Ang importante nga amino acid, nga tryptophan, nga ato ang makuha sa guyabano ka makabuhay, makatabang na para ipakalma nato ang ato ang nervous system o para makontain nato ang anxiety, ingon man ang stress. Gawas ana, ang guyabano usab, dunay magnesium nga makatabang aron nga mukalma ang ato mga muscles o mag-reduce sa stress sa sistema sa cardiovascular. And ang guyabano usab sa laing bahin ka makabuhay, makatabang na sa ato ang health mismo, sa ato ang kabukugan. Tungkol kay taas ka na sa calcium and copper. Ang guyabano makatabang aron nga paligunon and i-maintain ang pagkaligun sa atong kabukugan. Ang calcium, gikinahanglan usab nato na para sa ato ang bone formation and mineralization ka makabuhay. Samtang ang copper gikinahanglan para sa absorption ingon man sa utilization sa calcium sa ato ang bukog mismo. Ang guyabano ka makabuhay, pwede usab nga makatabang aron nga malikayan or matambalan ang osteoporosis o ang paggabok sa atong kabukugan. O dili magsigiginom mo ka ng mga energy drink na makagabok na sa kabukugan, ha? Anyway, ang guyabano usab makatabang sa pag-control sa blood pressure. Sa mga dunay high blood at taas ang BP, ang guyabano i-take lamang nato para makontrol nato ang atong blood pressure. Tungod sa mataas o taas kay na nga naadya ang potassium ingon man magnesium, ang guyabano makatabang sa pagbalanse sa electrolytes sa atong lawas ka makabuhay. Ang potassium ug ang magnesium importante usab kana nga minerals nga mo control sa construction ingon man sa relaxation sa atoang muscles. Labi na sa kasing-kasing ka makabuhay. Ang potassium ingon man ang magnesium makatabang usab sa pagpaluag sa blood vessels ug sa paglikay sa stress sa cardiovascular system. So nakinahanglan na itong lawas sa mga minerals o kaayuhan nga ikahatag sa guyabano. Ug ang guyabano mismo usa sa mga ingredients nga gisagol giusa lamang ka makabuhay sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Everyday na ang pagtuman nimo ana para protektado ka and baskog permi. Isip imuhang food supplement.
3: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Usa pa sa nindot na itong produkto ka makabuhay ang ito ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Dili lang kay imong craving sa pag-inumog kape every day ang matambalan kun dili ang imuhang balatian pa makatabang ang atong kape. So mangutana ko kanang naanda ni mga kape di ka makabuhay, makahatag ba nagkaayuhan sa imong lawas? O basig mo sa ka imong acid, mo reflux. Magpalpitate ka sa imong kape kag ginainom kanang 3-in-1 nimo, 5-in-1 nimo, nako diri na ta sa all-in-1 kay 17-in-1 ang ato ang EXL Coffee Mix ka makabuhay. Ug usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang kape nga makaayo kay sa tong lawas mao ang caramel. Ang caramel usa sa mga source ang caramel sa minerals. Oo. Kada mga unrefined sugars nga ginagamit sa production sa caramel nanay trace of amounts of minerals para sa anang iron, nasa nay calcium and potassium. Ang iron man good ka makabuhay, importante na for making sa ato ang dugo. Calcium is important for healthy bones. Ang potassium is importante para sa atong kasing-kasing and nerves para mo trabaho mismo sa atong lawas. Kanang mga matang sa mga minerals na nagikan sa sugarcane plant and are retained when the sugar is minimally processed. Kanang minimal ang pag-process. Kung masubrahan mag-una mga pagkaon o processed, makadaot na sa atong lawas. Caramel makaayo usab sa kabaskog ug kahimsog sa ato ang kabukugan. Diba karong adlaw ang topic nato kabukugan gyud. Para sa bone health ang caramel. Kung ang caramel manggod, mugna ka na with dairy products sama sa gatas or cream. Nanadayon ay calcium, kanang crucial mineral para sa ato ang health sa kabukugan. Ang calcium mao na ang primary mineral nga makita sa ato ang bukog og sa ato ang mga ngipon. And mao nay makapa-essential para mamintinar nato ang kalig-on og ang the same nga structure sa atong kabukugan og mga ngipon. Ang pag-consume nato og eksakto lang nga calcium ka makabuhay, makatabang na para likayan ang kanang mga kondisyon nga dili maayo sa kabukugan para sa anang osteoporosis. Yun. Ang caramel usab makapa-enhance sa ato ang mood. Ang pag-consume natong sweets sama sa caramel ka makabuhay, makasimulate ka na sa pag-release sa certain chemicals sa ato ang utok. Apil na diha ang endorphins, serotonin, and dopamine.
4: nga mo rin makapa-enhance sa ato ang mga mood. Nga gikagbuntag padulo gabi, good mood rin hapon, bahalag na problema, no? Kada nga mga neurotransmitters, ma-associate nato na sa ato ang mga gibati, sa ato ang kalipayon, o sa ato ang pagtagbaw sa kaugalingon. Ang endorphins, pananglitan, kamakabuhay, gina-refer na kasagaran as the body's feel-good chemicals. Diba? Bonggang-bongga ang karamel. Ang karamel, kamakabuhay, usa lamang ka na sa 17 ka mga ingredients nga naadiha sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Munang everyday, manginom na ta. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Diga, salamat ka makabuhay para sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong
5: Lady Bato.
4: Maraming salamat ang atong programa, ang Tambagi ko Lady Battle, gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, kasandigan, proteksyonan siyempre ang atong kalawasan. Muwag tang pagina sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mubatok na sa mga balatian sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, kanang dali nga pagtiguang sa physical, buti pa sabot kan bitang batanon pa imong edad o niya mutiguang nagdali ang imong physical, likayan nato na. Katabangan ka na pinaagi sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule o ang ato ang kape mismo, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kung dapat yung kay problema sa insomnia, kanang pagkalimtano nimo, depression baka, UTI constipation, ganon. Ang pag-inom ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, i-maintain lamang. Kung wala pa kay sakit, kung healthy pa ka, kay healthy living ang peg nimo, kung adult ka na, usa lamang ato sa duha ka kapsula imong pag-inumon. O niya ang tubig nga imong gamiton sa pag-inom ka ng inadlaw nga tubig, dili bugnaw, dili init, dili bugnaw ha. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement ka makabuhay. Pananglit na kay balatian, mas daghano na to ang dosage. Duha nga to sa tulo ka kapsula, 3 times a day. Uban sa inadlaw nga tubig gihapon, sa dili ka pamukaon. Pero pwede rin gihapon nga after ka mukaon, ipaabuton sa nimo mga 1 hour. Isip gihapon imong food supplement. Munang everyday mo anang partner, gawas sa imong hinigugma di or partner sa kinabuhi. I-appeal lang po din mo sa imong pagpa-partner everyday kay protektahan ka para makapadayon ka pa sa inyong pagkinabuhi nga happy, gaan, produktibo, way gipamati, way mga mulo sa kinabuhi. Sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. And of course, ang ato pag-inom everyday sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ng bonggang-bongga. Anyway!
5: Tambaki ko Lady Bato. Tambaki ko Lady Bato.

0: Hi, kamakabuhay. Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon. Ang tambagi ko, Lady Bato, din kagini atong nabati ang kinatibukan sa chapter 7 sa revelasyon ni Delo. Again, wa pa matapos dito ang tanan. Sumpayan pa nato. Kanapay sumpay ang iyang revelasyon. Medyo taas pa. Charas. Di ba noon, tibuok tuig, no? Mga pipilan na lang ka mga yugto ang ato ang ipadayon sa pagsumpay. And may karoon na itong lakbitan o gisgutan ng ato na bating a drama kaganiya. But before that, ang reminder nato na pambansa. Pambansang reminder. Ang pagpahiyom. Go, Rebel. Smile and everything. And you can never go wrong. Labi nag na kay Ginoo. Di ba? Smile lang. Para nindot na ang motivation nato sa everyday nga pagkinabuhi nato sa kalibutan. Anyway, Delo, halos, kumusta? Salamat once again sa pagpadangati mo sa imong kaagi diri sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Batod. Unya kon basihan nato ang chapter 7 sa imong kaagi. Well, kanang ang atong pagkinabuhi bitaw diri sa kalibutan, naamo tay mga problema, naamo may mga diferensya, naamo may mga negatibo nga mga nanghitabo. Pero at the same time, nasa tay mga blessing nga klaro kayo nga naa diya ba makita nato nga kinahanglan nga atong ma-appreciate. Usahay na po tayong mga blessing nga mga madawat nga kanang dili kahimuot sa uban, but not necessarily nga kanapong ato na lapong tubayan ang laing tao or baka magmaminaw ta sa ilang mga gipasiatab o baka ato silang paundayunan or ato barong kanang usabi tawag anak kanang konsintihon or kanang paminaw nga hatagan na itong consideration, ang atong hatagan yun og focus mga atong kaugalingong gibati, kung as long as wa tayo gitamakan nga katungod sa uban, wa ta makapasakit, wa ta makapanlupig, laban, you are on the right track, di ba? So, dili kinahanglan nga magpangutan na ta, mag-question pa ta sa itong mga kaugalingon, magduda pa ta, makonfuse pa ta, kanamurag maglibog pa ta ba, kung husto ba ni? Kaya namagot tayo mga husto nga ginabuhat sa kalibutan, diri sa atong kinabuhi, diri sa atong pagkinabuhi sa kalibutan, pero di yun mauyunan sa ubang mga tao, kaya na mga tao nga dili bitaw malipay sa atong kalipay. Napot tayo mga sayop para sa uban nga atong ginabuhat, pero di haman tayo malipay yun. Unya, wa man tayo nakalapas sa balaod. Unya, wa man tayo makatunob o katungod sa uban. Nga nang i-bother man nato atong kaugalingon, para saan ang pagpakigrelasyon mo sa bayot Delo, imo man ang choice. Diba? Unsa man imong rason ana, imo lang choice. Unya, halimbawa ako kauyon ana imong gibuhat. Unya, ako kauyon, so what? Diba? Naday ko ikahatag nimo nga kalipayon sa kinabuhi kay para imo kong tuuan sa akong pagpangilabot. Mauna nga, saludar kay ko sa mga tao nga kanang mubuhat sa ilang mga gustong buhaton as long as wala sila gitamakan nga katungod sa uban, wa sila makapasakit. Pero padayon lamang sa bisan pagpara sa uban, sayop ang ilang gibuhat. Pero laban lang yun kay kung asa ta malipay at tumanta. Diba? Unya, wa man tayo nalapas nga katungod, mga balaod, wa tayo nahimo nga kasaypanan sa uban, wa tayo nakahasol sa ilang kinabuhi, nga nung hilabdan man ta. Di ba no? Nagpakabuhi ganyan ng uban niya nga sige pangawat sa kabanang bayan. Oo nya, wa gani mo kahilabot, kana ra ba kang kinabuhi sa ubang tao, diha nga, yanor kaayo nga gusto malipay sa ilang kinabuhi, o ganang choice na nila hilabdan hino na to. Di ba no? Basta kay kitang tanan sa atong ginabuhat diri sa atong kinabuhi diri sa kalibutan, responsibility anang tanan, asa man ta paingon ana, unsa may mga consequences nga atong atubangon, atubangon ana, ato yung atubangon, magpaka-responsibility ta. Nya dili unya ta magtudlo-tudlo og bisan kinsang tao aron ato basulon or mahayon kung ngano na ingon ini atong kinabuhi, no? Sa pagsugod pa lang nato sa ato ang gibuhat diri sa atong kinabuhi, sa pagpakadaog pa lang nato og desisyon, ato na nang barugandaan kung asa na paingon. Anyway, kamakabay, sunda nato sa masunod pang episode sa atong tulumanon ang sumpay sa revelasyon ni Delo. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw sip ka na itong tanahan Mexicana. Nasip kita sa atong nandang programa, Ang Mga Panid sa Kagahapon. Huwag kinilanggiya po inyong higalas, Kuya Arn, na inyong ikaoban, sabayin sa paghatag, huwag laing pagtikad, sa laing tampo sa usa ka babae, nga si Maria. Nga taga New Bataan. Kumusta? Kumusta? May adlaw diyan, no? Kani mo Maria, taga New Bataan. Pero sa dili pa, kumusta, no, ang tanan na itong mga lugar nga naabot sa itong programa? O labi na sa tanan nga nagsalig kanunay hantod karon sa itong mga produkto. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagsalig. Huwag nagatuo mo na makahatag o kinig mayong benepisyo ang itong mga produkto nga akong ginashare sa matag-adlaw o gipabati. Labi na sa itong Capricorn Gold with Malunggay ang Santon. May higala, no, ayaw ginyo si Piyata sa matag-adlaw. Sa pagpangapi sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kung mahilig kita sa kape, i-Capricorn Gold with Malunggay and Santon na lang may gala. Kay makahatag kinigmayong benepisyo sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Nakapangapi pa mo, nakapanambal mo sa inyong kaugalingon may gala. Ikan sa mga bata, hantod sa mga ginikanan, mga hamtong, o tibok pamilya. Pwede kayo nini mahigala kay ngano kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Pure organic kini siya. Walay kabalakan nga naay mga chemicals nga sagol. Usay makadaot sa atong ginhawa, makakabuhi. Na may nga nga mga kapigod, mga higala, no? Pero kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, makatabang hinoni sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog panahon sa kagabion, labi na kung mitukar ang insomnia. Kaya kini insomnia, mga higala, matod pa kay wala pa man ta makatisting ni inigod, no? O sa manggud ni kuno nga makahatag og kahasol, problema sa pagkatulog nato. Nga bisan saon natog piyong atong mga mata, mutakilid na lang ta, mutakilid sa wala og tuo, muhayang, mukulob, say datugan na lang nato atong naong og unlan. May nga na may gala. Pastila na disgrasya pa inoon ta niya ng tabunan atong unlan ng atong dagway. Kado na may gala. Tungod lang kay para lang ka makalimot. Itry ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Makatabang na sa inyo ha. Tagtunga lang sa kutsara, matagtimpla ninyo may gala. Pero wala'y problema, bisan pag tag sa kutsaraho ninyo, walay overdose nga mahitabo ni Ana. Pero, para lang makasave good ta, pwede na sa tunga sa kutsara para sa atong problema sa atong lawas, labi ng maglisutas pagkatulog, makatabang na kay kanya. Capricorn Gold with Malunggay and Santon, bisan tagtunga lang sa kutsara, nagkanpindan lang ka na o 4 pesos o pinakataas 5 pesos. So, sa kadlaw, kung kaduha ka mga api, pwede na, no? 8 pesos o 10 pesos sa kana. Pwede na ka na mahigala, tagtunga sa kutsara. No, basta mamintin na ni mo na sa ngad-tungad to, mahibal na ninyo ang epekto. Pero ay lang po ninyo dayon himuawag magic na itong mga prada ka. Ay ninyo himuawag siling, ang pagpiga ninyo, bubati ninyo ang kahalang. Pero kanang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, pila lang kaadlaw. Mga 3 days, inyo na mahibalan kung sa epekto, labi na ang pagkatulog ninyo. Kaya na maigala, no? Ang ikatabang sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Imintin na, labi na ang tibok pamilya. Dili lang sa usa ka tao na sa tibok pamilya, pwede kayo na, labi na sa mga bata. Kay wala na chemicals ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kana moingon si doktor nga bawal sa among mga pi, dili na damay ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon kay pure organic na. Rich in fiber na siya, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, o pure organic. Pwede ang mga high blood. Kung mga bata, tibok pamilya mahigala. No, wala mo'y kabalakan. Kay walay laing nga gisagol niya na itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon o nagitawag siya og pure organic mahigala. Kay kapoy kaining tao nga walay klaro nga tulog gani. May na nga sakto tagtulog. Bisa na lang gikan sa imong pagkatulog hantod pagkabuntag mga 8 hours atong matapos. Condition yun itong lawas mahigala, no? Pero kasigaran karon uban, naari tagtulog ka oras. No, ay, hindi na pasagdi mahigala. No? Maluoy mo sa inyong kaugalingon. Kung bati pa mo yung taon sa trabaho para sa panginabuhi, unya ang inyong ginoon na nga makatrabaho mo, unya wala mo'y tulog. Sa ganto-ganto simba ko mga daot ba yata na watay tulog niya kung bati sa trabaho, mawala ang atong kondisyon. Muna mahigala nga Capricorn Gold with Malunggay and Santon kung mahilig ka sa kape. Nga matabangan sab ka kung maglisod ka sa pagbawas sa matag-adlaw mahigala, hindi maging malikayan. Na yung mga tao nga tag-isak adlaw mulakta una sila makapagawa sa ilang hugaw. Napag-iduhak adlaw, umaminti na may gala.
Sigurado nga dili mayo ang padulngan, magkadaot atong tinae, magkabukol-bukol, magkasamad-samad tungod sa hugaw nga kanunay na na-stack sa atong ilawom sa atong tinae. Tabangan mo sa atong Capricorn Gold with Malungga and Santon nga makabawas gyud sa matag adlaw. May na lang sa usa ka adlaw na ikaisa. Ingana siya masilingan ang atong Capricorn Gold with Malungga and Santon, mutabang sa mga tao nga dunay problema gsama ni anang pagbawas. Kay gitawag ka na siya cleansing effect. Dili lang na siya basta-basta nga kape, muhinlo na sa atong lawas, pinagis pagbawas atong hugaw o pinagis pag-ihi. Oh, matingala lang ka hugaw ka itong ihi, tanawang ka na kay basta maintain na nimo ang pag-inom ang atong Capricorn Gold with Malungga and Santon, matingala lang ka nga hugaw ka nun na imo ihi ka na. Timailhan mga higala nga hinahinay na niya sa pagpagawas ng mga hugaw nga nasa ilawom sa imong lawas. Higala, wala ko magpugos ha. Ako lang gina-share. Pamasinday, makatabang sabta sa inyo ha. Iguban ko kaninyo sa inyong mga tagsatagsal ka mga radyo para ako ipabati kaninyo ang mga produkto na niya akong i-share sa inyo ha, na hibalo ko nga makahatag kinigmayong binibisyo. Ay kalinti mahigala, Capricorn Gold with Malungga and Santon. Tagtunga lang sa kutsara mahigala. 4 pesos ang kantidad kada timpla ninyo. Kay tunga raman sa kutsara o pinakataas ala 5 pesos. O nga na mahigala. O kaduha mo magtimpla sa usa ka adlaw, 8 pesos ra. O timpla magani tag kape nga wa ta kay balo kung unsay benepisyo nga ihatag ana kanato. Nga tag 13 tag 14 nga na daw. Kanang ato 4 pesos lang. Kung mapalit mo niya na mahigala, mo testing mo, ingna lang yun, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Na 200 grams, na makita niyo nga picture niya nga mais, malunggay, mangustin, o ang tasa. Puti niya na pagka black may pagka gold yellow ang pouch sa atong Capricorn Gold with Malungga and Santon. O sa ubos na 200 grams o dapat kitay 110 grams. Nga na mahigalang atong Capricorn Gold with Malungga and Santon, no? O sa lain bahin usab, dapat kitay usa ka Capricorn purple ni siya. Dili ni Capricorn Gold, like to Capricorn Gold, no? Kanipod siya, ikaduhan na itong nga kafe, Capricorn purple with Malungga and Santon. Para mahibalan niyo, paminawan ninyo mayan kung unsay naa sa atong Capricorn Purple with Malunggay and Santon. Ang Capricorn Purple with Malunggay and Santon ay ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong Capricorn Purple. Og duna usab kini daghang sagol sama sa mangustin, di nang mangustin makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. Parehara gyapon sila sa Capricorn Gold with Malungga and Santon, makatabang gyapon sa pagbawas sa matag adlaw. But pasabot mahigala, mao'y ginatuyo aning atong Capricorn Gold ug Capricorn Purple ang pagbawas kay importante gyud nga makapagawas na sa atong hugaw sa matag adlaw. Dapat kay sagol nga moringa o malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Dapat siya guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. O dapat siya ashitaba mahigala, makatabang sa pagpanunaw sa digestive problem. Dapat siya barley grass. Ang barley grass makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Grabing sagol, no? Napagin siya sagol nga spirulina. Ang spirulina, mga higala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Tapos siya sagol nga ampalaya. Hibalo na tayo kung unsay ikahatag nga mayong benepisyo sa ampalaya. Nailhan kini nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Ang triglycerides na ito, mga higala, fats na siya, taba nga nasulod sa itong lawas nga makontrol largi hapon sa ampalaya. Sa lain bahay, napag-i chia seeds, mahigala, nga sagol ang atong Capricorn Purple with Malungga and Santon, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Spike, mahigala, nga kalit mo taas ang atong sugar o atong dugo. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal. Ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas nimo sa matag adlaw. Busa testingin ninyo mahigala ang atong Capricorn Purple usab matag adlaw. Ang inaot ko mahigala ngayon sulayan, no?
Og dili lang ka na mahigala kung natay Coffee Corn Gold with Malunggayon Santon o naputay Coffee Corn Purple with Malunggayon Santon, napod kita yung Turbo Max Coffee. Pangdugang sa energy mga higala. Paminawan ninyo atong Turbo Max Coffee. Dindot kayo ni sa inyong mga trabaho. O sa inyong gibuhaton, nag-uma ka ba? Na baka sa construction ng trabaho? Basta, o sa imong negosyo. Pero kung mutisting ka nini, Turbo Max Coffee, tunga lang sa sashi. Kay by sashi man siya. Kung makapalit ka nini, sashi ani, tunga lang sa... Kung magtiayon mo, tunga lang mo anang usa ka sashi. Ay lang sa inyo hutda nga ikaw rin mo inom sa usa ka sashi mahigala, no? Tunga lang sa... paminawon ninyo unsay naa Turbo Max Coffee, do na kini mga epektibong sangkap sama sa Maca Vegetable Roth, no? Maca Vegetable Roth na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Napon siya gitawa nga black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para dugang energy, stamina og muscle function. Napon siya tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Napon siya gitawag nga red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Napag-isagol nga Panax ginseng o hornigot weed. Pangpataas sa energy mo, kumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy, no? Sulayin ninyo ang atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Diba mahigala, no? Nindot kayo. Istingi lang ninyo. Pag dili malikayan mahigala kung unsa ka kondisyon atong lawas na nata sa trabaho, sigurado yun mahigala manggawas yun ang mga singot niya. Pag humagsingot, di po na ito malikayan nga tungod kayo na hangin, bisan asa maning hangin, yung bugnong hangin musulod sa atong lawas, gikantang gisingot, panakitan yung tagkalawasan mahigala, pamaulan ta. Kinahanglan po ta og haplas. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala, makatabang ni sa inyo ha. Makatabang ni sa inyo mahigala. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil sa adunay mga pamaol, panakit sa kalawasan. Unya, labi na mo, sobrahan matrangkaso pag yung ka, di nakakatrabaho pagkabuntag. Kay sobra imong trabaho, kay tungod sa kondisyon ni mo, malakit imong kalawasan o kay balo. Pero kung magigang sa trabaho, manghimasa yung ka. Masagol ini ni tubig nga, igwa-igwa lang maagwanta ni mo. Unya, una ka mang hapla sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklom nga daghan siya kagamitan. Kay pwede po kain sa mga buntis, ihaplas para mahilikay ang mga buntis sa panuhot. Abi ninyo mga buntis, no? Dali ra inyong pagpanganak basta plastado lang bata. Dali ra inyong pagpanganak kung wala mo'y panuhot. Ang Orion Herbal Liniment Oil makatabang na sa inyo ha. Og dili mo mabalaka maghaplas sa inyong tiyan kay dili gina makadaot sa inyong baby tungod kay wala siya'y chemicals usab nga sagol. Pwede kay na sa mga bata, dili makadaot na sa inyong panit. Pwede na sa mga bata ihaplas kay wala gid siya'y halang. Mild lang gina siya mahigala. Pwede sa mga katol-katol sa panit, mga allergies. O labaw sa tanan, maproteksyonan kita nga dili kita matugdungan og lamok nga nagdala og dengue tungod sa citronella extract. Basta mga insekto, bisan mga langaw, mga tagnok, di ginamuduol sa imong panit basta nakapanghaplas ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil kay dili gyud na sila ganahan sa baho niini. Pero humot ang atong Orion kita nga mga tao, pero sa mga insekto di gyud na sila ganahan mo duol sa atong lawas tungod sa citronella extract nga naa sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Okay, mahigala, no? Istambay lang una. Napakita uban pang mga product nagikan sa mga bata, hantod sa mga hamto, mga tigulang. Akong i-share na sa inyo, ha? Pero unya na lang. Ato lang sa nasugdan ang paghatag o kinabuhi sa kaagi na Maria nga taga New Bataan. Mga higala, ang pagpakawala o paglaom, mao ka na ang makapukan sa atong mga pangandoy. Tinood ba ka na? Para masabtan ninyo mga higala, ako kining tagag kinabuhi, pero sa dili pa, ato sa ipabati ka ninyo ang mao nga awit nga haom ni ini.

Oh, mura magong malipong. Kasukaong ko. Noon sa bangko. Ipaningot ko. Ugbog na ako.

galit ba lang ning ano, kasukaon man ko. Malalangganin ako sa daplin. Mumpara kong sakyanan eh.

0: sa kamis.
1: Ah, ito lang ko.
0: Ah, sige, sige. Naon sa mga kamis nga, luspad bang ka?
1: Ang batali. Sige na, ihatod na ko.
0: Ah, sige.

0: Oh, they're plenty.
1: Los pare, kamis ba? Kaya rin naman, kamis?
0: Ang harana sa unanang walang balay.
1: Ah, okay na magkakamis.
0: Sige na, driver.
1: Ah, sige, sige.
2: Oh. Maria.
0: Pa.
2: Sabi ka ba, timurag ng luspan mag, ah?
0: Abot pa ni Kalit Ramang Gondi.
2: O sige, sulo dito. Pahulayin. Raon sa magka. Masigigoto magka.
0: Wala man pa.
2: Sige na, sulod na dito. Nagawa si mama ni mo dito. Kumusta ang trabaho?
0: Ah, okay lang pa.
2: Ah, sige. Ito kay mama ni mo.
0: Maria? Meron na uruspad ka.
1: Asa ko na be?
0: Gusto kong pitik sa imong tutunlan ba? Oo. Oh. Ha? Saan? Time pa? Buntis ka? Ha? Ma, ano makaingon ka ba?
1: Mawakining batiyon sa usa ka buntis nga babae. Ami ka noon na impulso, be.

0: Si Janel pa gayon? Ma. Masaylo alam ko ninyo ba? Unsa may nasood din tao ni mo sa imong polo nga nung si Janel pa man ang nakapabunti sa imo, ha? Di ba kaingnan ka na mo ni Papa ni mo? Nga dili ka magpakabuang niya ng laki, ha? Katuhin nun si Lino nga na ay negosyo. Maayong mangitag diskarte sa pangwarta. Anha na niyong kaniya ng Janel. Ma, si Janel lang ng lalaki nga akong gidawat, ma. Siya ang akong gigog, ma. Di ba giingnan ka na mo? May pasi Lino na lang. Kay na ay negosyo. Niya ikaw po nagtrabaho, haumunta ka mong duha. Kay kung kamo magkadayon, kamong duha mo dala sa iyong negosyo. Sige, balik-balik diri si Lino. Pero ano ko sa iyong gugma, ama? Maulagin ang gugma ang makadaot. Sige, gugma, gugma, sige, gugma, gugma, bisag walay tarong pangwarta na ng Janel. Unsa man yung pangwarta niya, unsa may trabaho na kadindi, hindi mo yan sa pagpangitang trabaho. Ay, hindi mong may hanak ko, may balagas papa ni mo. Na, ambot ni mo. Di maghinda malilong na. Ay, kung sulti nga ayaw sa pagsaba ni Papa ni mo, ignon ko ni mo. Nga muda ko manginay mong tiyan.
1: Unsa ka na? Sa muda kong tiyan?
0: Ma?
1: Kasi muda ko ang tiyan?
0: Ah, Lando, ambot na mong anak.
1: Kasi muda ko ang tiyan? Ikaw ba, Maria?
0: Relax lang, Lando. Naanak ka na.
1: Kinsay amahan ni Ana?
0: Si Janel daw.
1: Si Janel? Mao pa ang lalaki nga nakapabunti sa imo. Unsa may ihatag ana sa imo nga maing kaugmaon? Maglisod ganis pagbuhis, bisan pa sa ikaw galingon. Nagdanghag man lang ang bayhana ka. Paswabi naman ay mong gugma-gugma na itong Janel kay buutan. Makabuhi ba ng buutan? Makakabuhi noon. Ay, di mo, Maria. Unsa naman ang utok ni mo, diri na may mong igamit, oh. Imo na kasing-kasing. Kay Janel mo anhi diri, brabi ka behave. Pero walay klarong pangwarta. Yung unsa naman na karon? Kontento na ba ka niya ng Janel? Ay, ambot ni mo ba yan na ka? Kagtuhin nun si Lino.
0: Maogane. Huwag ko mahigong ba ni Lino pa?
1: Ako pa ni mo, Maria. Di na ka magpakita din sa balay. Di na ka magpakita sa balay. Adto atong Janel. O kung asa mo mamuyo, wala na milabot.
0: Inyo ba kung isalikway pa?
1: King ano? Dili ba ka na mo kaya isalikway? Gibaliwala ragan ni mo ang among pagtudlo sa imong pag-advise sa imong kanara si Lino. Kay samtang nagtrabaho ka, kana po si Lino, negosyante, wala kita. Halos, bulaktor ako sa kanlaw, di anapun. Huwag ito ibaulin, ni anapun to karun. Niya karun, buntis na rin katong Janel nga walik klaro. Bot, imubayhana ka. Sige, kan Janel magkakana, si pag-uban na mo. Kay grabe magka, oros-oros magkay mong gugma tong Janel. Sige. Bahala na kasi mong kinabuhi. Huwag ayaw na pagsaka din sa balay, ha?
0: Gibay, luman mo ni mo. Gibali, wala ni mo ang mga tambag sa'yo, ha, Maria? Murag wala kay ginikanan. Di, isipo na po na mo nga wala mi anak. Bahala ka na sa'yo mong kinabuhi.

0: 행당 나 시즌을 셀라. 리안하고. 주넬. 주넬.
1: 괜찮아.
0: 주넬 씨 마리아네.
1: 어, 마리아. 가리랑 가리랑.
0: 어. 어디 가는 바? 주넬. 이빨아야 스크린 마마가 바빠.
1: 나는 이빨아야 스카.
0: Sadyang nagpadayon na itong relasyon. Kaya gusto nila si Lino.
1: Oh, ibalon ako ni Ana. Grabe sa pagpalayas ka nila tungod kay nagpadayon kita.
0: Dili lang ka na, Janelle. Tungod kay nagsabak ako.
1: Oh, nagsabak ka?
0: Oo, Janelle. Nagsabak ko.
1: So ang pasabot ni mga niya kakaroon para magiguban na dirikan ako.
0: Sa pamandi ay isalikwin ako nila papa o mama.
1: Di maguban kita. Kailangan mga tayo anak. Dali di, sulod, gabiin na oh.
0: Wala pa na yung kumudiretso diri. Ginaw na pa na akong mayog. Tama na ba magiguban ko kanibo?
1: Tama na nga magiguban ka diri ka na ako kay nabuntis ka na kay nanatay anak. Dili na ingon unsa pa yun unaw nimo asa pa ka paingon. Magpalayo ka nga wala ko. Kinsa may manubag sa imong gibuntis? Nga ako may amahan ni anak. Di pasagdi mo magini kanan. Kay gusto nila si Lino. Kay perminti na ay kwarta. Hinun tama man kana pero dili na lang balik kita maning kamot. Ngano magbuot man sila sa imong ipili? Maning kamot bang ko ba? Maning kamot ko.

0: Ay, kabala ka nga, liakas ako ah. Maningkamot ko nga dili ka magmahay. Maningkamot sab ko nga dili ka magutman.
1: Salamat, Junel.
0: Tuod, diri lang sa kasa akong ipuyan ha. Kaya na ako i-applyan nga pamulawan. May na lang ha, makapangwarta ko para sa to ha.
1: Ay, kabalakan din sa ko ha.
0: Di ako'y 300 nga, nahulam na ako sa akong kauban. Kaya uban ko sa iya ha. O baka manglibor mi sa mga tunnel o mabanti baka ko mo, sulod ba kong tunnel para lang mamulawan, makakwarta. Ipakita na ko sa iyo mga ginikanan nga kabalusad ko maning kamot. Bisan dili ko negosyante.
1: Sige na, ayun na sila gunona ah. Kung asa ka mga kwarta, sige lang good. Diskarte lang.
0: Sige. Kasi hindi ko makaulig mga duwa kaadlaw ha. Paigwa lang ni, diri lang ka. Total, namatay mga silingan diri. Di ka ngayon bubatig kami ingaw. Pwede ka maglaglaag dito sa ato mga silingan para di ka layon diri sa balay. Samtang ikaw rang isa.
1: Ah, sige Janelle.

Oy, Day, ikaw man tong kaipo ni Jonel, no? O, nang papalitar ako bugas nang... Ah, pila man, isa lang ang kilo nang... Asa man to si Jonel? Nakitan man to na ako kagahapon. Nang tuwalagi nang nangitag trabaho, naman siya kauman daw nga, na ikailang nga matrabahoan. Ay, maurang po na ilingaw diri, Day. Ay, maloko nang... Ah, taganis aka man. Taga niyo bataan nang... O, diara o. Tingala mag ko nga na naikauban si Jonel nga babae. O, nang. Sige nang. Aras ako nang. Nala, sige. Sorry-sorry ra ka diri, Day, kay si Jonel rabadeng. O sa, niya, kamila ka man Jonel, di wakay kauban. Salamat kay nang hamon. Ira ko nang.

0: Kami ingosap. Tulog na mo masilingan. Kumusta na ka si Junel?
1: Ayo.
0: Oh. Kinsa man ron?
2: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon?
3: Ang anong ganahan ko sa Capricorn?
2: Mm-hmm.
3: Ang ako bunggi, ko anang guniya, kay pura magugpya ko anang magbatil ka ana, dili siya layaw. Kay ako mang kung ano, ako man dito po ubay-ubayon. Kanabang dili siya tamis, ana. Dali, yun, ka. Nagaan dito kong lawas. Kanabang dili na kayo bukas lawas anak ay puro buya gud tawo kung lawas god tabok tabok kung gud tay ya karon galing nga puro bang na kuan ko na gusto sa kontimbang kay layang mm. Dito mo inom.
2: Okay, may gala mao tong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala no, hayo ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
4: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
5: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
4: Mm-hmm.
5: Ako na nga si Jared. Kung ano magaduha ako kung basketball ba niya, kini siya na... Pamatud-an gyud ako nga maayo gyud sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gyud nga akong gamiton. Mm-hmm. Tawaan gyud ko sa mga kauban dito kay ako ra nga ibatan-on nga mga plus.
4: Mm. Orion herbal oil mo gamit.
5: Orion herbal oil pero was lagi ba sila ra pilo oi ngano ako ra mong puyway pamaol kada ko maguli. Mm. Sila puro sila aray-aray mata nila ugma wag abuntag wa na puro na pamaol.
4: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit.
5: Wala problema.
4: So, imo'y recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
5: Why, problema.
4: Oh.
5: Testing and proven good kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin ito sa mga testimony may higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
6: Nangita ko vitamins na makagana ito pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerviplex, ako na dyan siyang i-maintain sa akong mga anak.
2: Karon napod gyapon tayong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampagana sa pagkaon ug makatabang pod ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang gana sa pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mo balik ang gana sa pagkaon ug gusto kang mo relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mo na nagitawag ng nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar o inom sa B40 ang high-dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tail o kining kamot, B40 na ka na ha? Ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. Og diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina mga nanay tatay, makalambo pod ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba mga igala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No? Delikado ng mga cancer-cancer, may gala. Kung gusto ito makalagay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacarsop gel. Bisan sa usalang kadlok o sa capsule. O makatabang po ang Megacarsop gel nga mabawasan ang fatty liver ni atong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacarsop gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacarsop gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacarsop gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumala sa pagtuon. Busa ang importante consistency is the key meaning nga imintinar og inom ang Megacarsop gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbyte capsule. Ang Ferbyte capsule mahigala para sa mahigala na to nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong nya tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na kung babae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti. Kung naa kaniya nang problema, magmintin og Ferbyte capsule sa matag adlaw, ha? So sa kadlaw kay isa lang yapon. Aron mawala nang kadry, mawala nang lipong, luspad og mobalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
1: Kinsa na?
2: Nalami tuyo.
1: Kinsa ka karan? Silipon ako. Unsa ato sir?
2: Asa ba si Junel?
1: Nagtrabaho ra ba, sir?
2: Kalo siya siyang pauli?
1: Wapo ka ba, sir? Sunod ba adlaw? O mamaka?
2: Ina lang si Junel nga nainangita sa iya, ha? Ibalo na siya kung siya nangita.
1: Kung sa'yo problema, sir?
2: Hibalo na siya kung sa'yo problema niya.
1: Pwede pa ko masayad, sir, kung sa'yo problema ni Junel.
2: Dako na yung utang sa mo, ha?
1: Anong karon ba mura sa miari, sir?
2: Among kita, Eming, basing naa siya kay gabi naman, may pauli siya. Huwag may kabalungan, nariday babae ang kauban niya.
1: Pila na utang ni Junel, sir?
2: 300,000 na.
1: Kaya nga nung nakautang siya ni Ana, sir.
2: Rason niya para sa iyong mga ginikanan.
1: Ginikanan?
2: Oo. Natuwa si Panabo. Kinasakit na iyong amahan. O niya, mga luhan na kabulan, wala na siya data-data. Dungagan pa niya, nakikiuban na rin siyang babae. Kung saan na niya pagbayad, nga na naman siya obligasyon. Mga na, istorya ay siya nga dirimi, ha? Kaya hindi siya mabayad. Nara sa iya, ha?
1: Sir, ayun lang yung labdi si Junel, sir. Maluwi mo sa iya, sir.
2: Maluwi man tagtao. Puslan man nga murag duha na siya magpakabana. Kay kanang 300,000, kulangon pa yung kinabuhi ngayon.

Pero siya ra may dili mo batig kabalaka. Nga naka utang siya sama ni ana. Wala man na mo nagipamunit ng kwarta para mo ipang libre. Pwede utangon, pero huna-una upon nga mabayaran unta. Kung di siya mabayad, dahi magbasol ra ka nga nung si Junel imong ikauban.

Ginoo ka. Kada kong problema ni Janelle. Kinalan pa ka ulit na si Janelle ako siyang istoryahan. Kahadlog pa sa kinabuhi ni Janelle, murag nagbahad ang maong tao nga yung giyotangan. Kinalan, may balo si Janelle. May note ko pa ulit siya karong adlaw.

0: Jinel, may ka na kauli ka. Kagahapon ako nagpaabot sa mo.
1: Oh, ano man? O, dawata ka niya. Nakapalit ko bugas, 5 na kakilo. Di, kwarta. Ikaw na'y bahala ni niya.
0: Dali sa, may istorya sa ta.
1: Oh.
0: Katumiyaging gabi na'y tulo ka tao, men. Mga lalaki. Yung isa mo rin datoon siya. Na na'y doon ka lalaki ngayon kaubad.
1: Si Pabling?
0: Oh, Pabling ang pangalan. Hibalo na daw kasi mong atraso sa iya. Katako pa niya na, Junel?
1: Oo.
0: 300,000, kapin?
1: Upirahanan si tatay. Dito sa Panabo. Samtang to sila dito na sakit magod sa tatay gun. Pero nana ko'y dati daan nga utang. Kamantay ka itong wala ko kapag narabaho kayo na sakit ko.
0: Oo, nakabantay ko nga. Matod pa niyo mo na sakit daw ka. Nara ka permente dire.
1: Oo, nakautang na daan ko kwarta ito. Iwi-igo na nga naayo po ko. Tuwala po si tatay. Operahanan daw. Gidala sa Davao. Bato nga akong utang nagkadako. Niya. Murga, minus pa na akong pangwarta sa... Wala na yung kumakabayad, pero mabayad ko niya na.
0: Mabayaran na ba sa imo, ana? Ingon pa niya.
1: Ngaon sa?
0: Kung ibaliwala na daw ni mo, kulang pa rin imong kinabuhi nga ibayad sa imong nautak.
1: Sipot pa sapot niya.
0: Masinog. Huwag na kayo palupasin na siya yung nautan ngayon mo o niya kanimo.
1: Sa?
0: Murkatundo ka tao, mga armado to. Wata kay balo kay basinog na akatiri. Wata kay balo basinog o sa ibuhaton lang sa imo, ha? Lugay na ba ng autang ni mo? Ganun nagdalaman siya back up.
1: Taon-taon na ka na. Tungulo pa ko yung kabayan. Sa amagong katong una namang operasyonan nga tunnel ni Undang kay maunta to'y akong saligan sa paghinahinaig bayan kunyang eh maunta nangita ko na ikaw makwarta pero igo-igor sab sa ako ah niya si Hug padala dito sa akong mga ginikanan manong wala na ako maatiman
0: doon sa may plano di po
1: naglibog pa ko
0: Junel magpantay ka Junel.
1: May siguruan eh. Dilis at natin mapuyo.
0: O sibot pa sa puti po.
1: Manibat lang sa tadiri. Kay murag mibati na sa kasuko diri ka na ako.
0: Kato nga istorya niya, mibati na gito kasuko sa imo.
1: Masi madamay pa ka. Kinalang karun dahil nga adlaw mo, sibat na kita. Siradaan na tuning balay ang akong yabangan.
0: Masamad na paingod.
1: Ang importante makapalayo ta diri. Pasibalik ko taon yung gabi yun diri.
0: Upang sinong sa himo o nila sa imo ha?
1: Tana, manibat na ta diri.

0: Importante na kalayo ta sa balay akong ipuyan. Pwede bang ngamod ta sa inyo, ha?
1: Sa amo, ha? Kipalayas ko sa akong mga ginikadad.
0: Ako'y maging sulti sa ila. Kaya nga ko lang masifty ka.
1: O si plano din mo?
0: Pasag din ako.
1: Janel Buntis ko, ikaw nga man.
0: Ay, paloko. Sige na. Dili ko gusto nga doon ay mahitabo nga daotan diri ka nato. Labi na kay natay umaabot ka na. Kinalan masipti ka, masipti sap ko. Alam ba ito sa pasenyo, ha?

0: Ngano ani ka? Ug dala pa nimo lalaki?
1: Pa, kadali lang pa. Sir, pwede magigsulti sa inyo, sir.
0: Ikaw tawhana ka. Imo lang gidaot, giguba ang kaugmaon sa mga anak.
1: Sir, pasaylo alam ko ninyo. O sa tuyo ninyo. Ngano ani ka, Maria? O gidala pa kinini mong lalaki nga di may makadawat niyan.
2: Pwede ma makiksulti sa inyo, ha, sir? Paminaw lang sa ninyo akong sulti na sa inyo, ha? Oo, gibasulan na ako.
0: Unsa ka na?
2: Maria, pasabta sila. Kaya ako rin mo dugang.
1: Ma, pa. Pasailoa kami.
0: Kaya nga, no? Ha?
1: Pasailoa kami, pa.
0: Nagtuo ka ba nga makapasailo mi niyan, ha?
1: Sir, paminaw sa sir. Dako kaya mong sayop, huwag dako na mong salat. Ang ako lang masipti si Maria.
0: Abi ni mo, Junel, may bati gini kaluoy sa mong anak.
1: Salamat, sir.
0: Musugot kami. Nga wala ka, bisarag na ang among anak diri. Kaysa magpabilin ka mo nga mag-uban, hantun madungagan ang inyong anak. Ana, mag-antos ka pun sa kalisod ng among anak, si Maria. Mas may paiwala ka, dawato na mo na among anak. Karang bata nga nasa iyang sabakan, nga walay amahan.
1: Ma'am, sir, okay lang sa ko, ha?
2: Tungod sa kaluoy na ko kay Maria, himbalo ko sayop na ko ang tanan. Ngano gihimo na mo ang dili unta dapat na mo panghimoon. Himbalo ko nga dili ko ninyo madawat.
0: Himbalo ka nga dili ka na mo madawat. Huwag himbalo pagka nga wala kay klarong trabaho.
3: Unsa man ay plano ninyo? Nganong ani ka mo?
1: Atraso si Junel pa, ma.
3: Atraso?
0: Mao na'y giingon ako. Nakasala ka.
2: Tungod sa akong amahan, sir. Nakautang ko kwarta para ikatabang na ko sa akong amahan. Natuas panabo. Nga opirahanan. Niabot sa 300,000 kapinang akong utang. Nga wala pa na ako mabayar, bisan gamay.
3: Unsa? Huwag ang tao nga yung giutangan pa. Ma, murag nanay dautan nga tuyo sa iya. Nantong naabdan ko sa among ipuyan. Naidong katao nga back up niya nga nakita na ko mga armado. Huwag ang ikabalakan ako nga giingnan ko nga kulang ra ang kinabuhi ni Junel. Sa kwarta nga utang ni Junel pa. Unsa?
2: Muna niya kami, ma'am, sir. Para akong isipte si Maria. Pasensimba ko madamay. Maria, maglagyo lang una kita.
1: Oh, Junel, unsa maglagyo?
2: Wala na to may bali. Basin matunan ko dirin, huwag dirin ko magpabilin sa yung balay.
0: Dilisab ko musugot nga naya ka dirin. Sige, kaingon ko na. Nga madawat na mo among anak, bisa nagsabak. Sa higayon nga mataw na ka ng bata, bahalag walay amahan nga makita sa bata.
1: Pa!
2: Musugot ako, Marian. Musugot ko. Pero ikabala ka, masuporta ko sa inyo, ha? Ang ako mahilayo lang sa ako diring napita kay sigurado. May daotan, may tabo, dirin ka na ako. Kung makita ako ni Pabling, sigurado kinabuhin na ang iyang kuhaon, dirin ka na ako. Maria, ayaw lang pag una-una nga nagpalayo mo sa imo tungod kay wala na ko'y gugma niya kanima. Mas dili maayo ang maitamo nga mawala ko. Kung simba ko, makita ko ni Pabling uon sa ilang himoon diri sa kuha. Nga dili nagkikita magkita ando dyan, may pa'y magpalayo lang una ako. Huwag ay kabalakan. Magpadala ko kwarta. Maningkamot ko para sa inyo, ha?
1: Pero kung gusto nga, imo na kong kalimtan. Humaga kita ka ng lain.
3: Janine.
1: Magpadayon nga po ko. Pagpadalaw kwarta tumulog alang sa itong anak.
0: O sige. Musugot kami. May pinganan na lang. Suportahi ang bata.
1: Ug wala ka rin labot sa kinabuhi sa mga anak.
0: Pasin madamay pahinon among anak tungod sa imong atraso nga nahimo.
3: Sige, Maria. Pasagdi siya asa sa paingon.
1: Musugot na gamit na yun, bisag di ka na magpadala.
3: Chanel.
1: Silo ako, Maria. Dili po pwede nga. Mag-uban kita. Buntis ka. Nga bisan asa kita, paingulong simba ko, makita ko. Masubay ko ni Pabli. Kaya si Pabli, makaya niya. Taman sa iyang himuan. Makuha lang ko niya, makaya ka na niya. O na dili gusto nga mag-uban kita, basin madami.

0: Maria, anak. Ma. Ah. Pagkaw ni ini, oh, ay prutas. Sunod bulan, mga anak na siguro ka. Kumusta naman si Junel? Wala ba'y balita? Wala ko kay Paloma kung asa na siya. Ay, nakatudumduma. Ngit-ngit pa sa alkitran imong kaugmaon niya to. Nagtago-tago ka to. Kay nahadlok nga mahanting niya to ngingon niya nga nautangan niya kwarta. Mabuotan si Junel, ma. Nahitabo lang nga nakautang-utang siya tungod sa iyang amahan kang iupirahan. Wala man may mag-ingon nga maldito siya. Pero sa kaugmaon ni mong ngit-ngit pa sa alkitran, kayo kuha siya'y klarong income. Yan apagit siya atraso. Usaon naman na. Wala man may mag-ingon nga maldito siya ba?
1: Ay, napagpalabi ko na una niya itong amahan sa bata nga ni mong isabak. Basi madaot pa ka ng bata sa inyong mong kagool. Pila nakabulan. Pasagdi na nga dili siya magpadala.

0: Maria, anak. Diyan na si Papa ni mo na ikauban. Oh, makari lang, ma. Pag-ilis ako, ma, kahigikan ko naligo. Ah, sige na kayo, naghulat Papa ni mo dito. Tuwasala sila. Kinsa yung kauban, ma? Ay, si Lino.
1: Ah, si Lino? Kung si Tuya ni Lino, ma, ano, naguban sila ni Papa?
0: Ah, ambot lang. Adwa dito. Sige na, pag-ilis na, pagdali na din, ha.

0: Oh, Maria. Musta?
1: Oh, Lenor.
0: Oh. Nagkita min papa ni mo. Oh, Maria, nagkita mi. Gusto man niya nga mabuban din sa balay. Mora, ako ipauban. Kumusta naman ka, Maria? Hapit na nga mga anak?
1: Ah, karoon ng bulan na.
0: O gabay ni mo, anak. Iyon pa ni Lino. Nga siya na doon, mahala sa pagpanganak ni mo. Tinood ka na, Maria.
1: O sa'y pasabot ni mo, Lino?
0: Ah, anak, mag-istorya lang mo, ha? Kay matos ako kay misis. Sige nung, sige nung. Isultihan ko sa mga problema ni mo. Labi na sa katungilang Junel, amahan sa mong anak. Normal lang, ha? Ibati o kaluoy. Kibalo ka na. Sa una pa, pero ako'y swerte kay si Junel mong ipili. Wala na niya ako karon. Basin makatabang ko.
1: Hantong pa ba karon, Lino? Nga nibalo ka. Nga nanay mataw na ako nga bata. Nagpadayon pagkapon sa imong tinguha din sa ko.
0: Maria, wala ko makapsig paglaon. Nakaingon ko sa ungo ug lingon basin panahon na ako nga. Maangkon ko na. Ang dugay na akong ipangandoy.
1: Lino, sayang lang. Dagang babae diha nga para sa imo, ha? Nga bagay sa imo, ha?
0: Tinood na, huwag ka masayo. Pero, saon ko man? Sa kadagan babae, nga makita na ako, wala ko'y nagustuhan. Normal lang, ha? Mutagad ko sa ila, ha? Na yung mga babae nga, naigusto din sa koa. Pero nga nung, naamagit siya mo, ha? Andam ko manubags tanan. Huwag andam ko ng mga asawa kanima.
1: Lino, basin nasayop ka lang sa mga naon, ha? Pangabot sa panahon, basin magbasol ka.
0: Dugay na ko ng andoy. Di asay mo, ha? Bisan magkinaunsa-unsa pa. Ikaw rin akong pandoy. Pero nawala na lang to sa ako at tungkol kay nahibalan ako nga nabuntis ka. Pero karoon nahibalan ako nga nibalik ka nga naasa problema. Yeah. Ako ipasali ka din mo. Nga wala pa ko makamsig paglaon. Nga andam nga po na kumupangga kanimo uban sa bata. Labi na ang amahan, wa na magpakita. Iba

hinaot ko nga musugot ka. Matod pa ni Manong, nahanto daw karunwa na magpakabanan si Junel sa imong sitwasyon. Huwag ayaw pagpakawas paglahom.

0: Anak, kumusta na? May ulit naman si Leno.
1: Anak, kumusta na? Okay na ma, pa.
0: Unsa nga okay? Malipay ba kami?
1: Himalo ko nga malipay mo. But pasabot ni mo nga nakasinabtanin na kamo ni Leno. Oo ma, pa.
0: Unsa may plano niya?
1: Andam yabot sa mga sawa, diri ka na ako. Akong gidawat.
0: Kana! Oh, wala ayaw pagpakawas paglaom. Bisan na na kay anak.
1: Ako siyang gipangutana, papasin magbasol siya.
0: Ah, sige na, sige na. Mas maayo imong desisyon.
1: Salamat sa inyo pa. Basta di lang makapsay paglaom, anak. Naagyapoy, kalipay nga nagpaabot. Ingon palagi kung kasakit man ang naangkon sa sinugdanan. Kalipay na usap. Ang ikahulip niya na.

Tudman ko ya Arn. Tungod sa tinud-anay nga gugma ni Lino diri kana ko. Bisan tuon nga si Juni lang amahan sa akong anak. Padayon si Lino. Mao na nakatuo ako nga tinuod yon ang gugma ni Lino diri kana ko. Nakasal kami ko ya Arn. Ug ito na ang ginako akong kaugalingon. Nga mubatin ako gugma kay Lino. Ngayon tuwing kayo nakahantod karon. Nagpabili na gina akong gugma nga tinud-anay kay Lino. Umanginaot ko si Junel kung asa naman karon. Manginaot ko nga walay daotan nga naitabo kaniya. Dili man yun kuya sa pagigbalik kay Junel kung maabot ang panahon nga magkita kami. May nalang sab. Sa gayon nga akong mapasabot ang akong anak. Ngang tinood niyang amahan si Junel, magkita sila. Manal sa makita akong anak sa tinud-anay niyang amahan. Kay okay lang po kay Lino. Buutan si Lino, Kuya Arn. Nasayop lang ako, nagpatigbabaw lang akong gugma para kay Junel. Pero buutan sa si Junel. Kaso lang nakaproblema siya. Huwag na ako kay balo kung asa na karoon siya. Kuya Arn, nalang ko taman ugdagan kayong salamat sa paghatag kinabuhi sa akong kaagi. Ang imong magtatampong, Maria.

0: Daghang salamat, Maria, sa imong kaagi. Ana magina. Sakto tong giingon ni mama nimo, kung makasakit ang una, dili pod permentira pod. Napoy kalipay gihapon nga nagpaabot.
1: Magwakas.
0: O sige, manghinaot ko, Maria, nga paday na yung pagkamalipayo ni Lino. O manghinaot ko nga magkita ragyapon si Junel o sa iyong anak. Maghinaot sab ko nga, huwag dautan nga nita mo ni Junel karon. Kay matod pa ni mo, wa na magpakabana si Junel. Yan to nagbuntis ka pa, hantun nga na minyo na mo ni Lino. Okay, salamat mahigala no, sa inyong magpaminaw. Kung mawag atong kaagi sa atong sinder nga taga New Bataan, si Maria. Salamat no, ay inyong kalimti atong mga product ikan sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santol. Binusab sa atong Capricorn Purple with Malunggay and Santol sa atong Turbo Max Coffee para sa dugang energy. O sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa mga bata ng elementary. O sa mga nawala ang ganas pagkaon, makatabang atong Nerviplex EE Appetite Enhancer Capsule. O labinusab no sa atong B40, ang high-dose nga B-vitamins para sa mga tao nga naka-feel din ako mga manusok sa tiil o magbinhod ng mga kamot na yung mangusi sa inyo mga tiil dito. B40, mahigala kay Nerves Neuropathy na na. Managinan lang taong B40 capsule. O sa atong MegaCar Soft Gel Capsule nga dagang health problem ang itikar. Daghay mga sakit nga nasa itong lawas ngayang huwag tangon. No? Huwag makahimo po proteksyon ng atong MegaCar Soft Gel Capsule, mahigala. O na nga, i-maintain sa matagadlaw sa lang kapsula kada adlaw. O glabinosab no sa atong Fairbite Capsule, no? Kining Fairbite Capsule na itong mahigala makatabang sa mga tao nga may bati o lipong-lipong, loose pantanaon, dry ang lawas tanaon, o gamay nga trabaho, daling kapuyon, maghangos. O glabinosab sa mga bagong nanganak ng mga inahin na makatabang atong Fairbite Capsule na mawala inyong kaluspad o mahibalik ang kablooming. Okay, dagang kayo salamat sa inyong mga kananay yung pagpaminaw. Kinis Kuya R ng inyong Dr. Love.
1: Dr. Love!
0: Ako mingon, bye-bye. Huwag pag-ayo-ayo mga pinaga. God bless you all.

0: Una ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello, hello sa tanan natong mga suking tigpaminaw. Welcome na po sa atong programa, kauban ni Dr. Choi, may kalabutan sa atong panglawas. Hello, Dr. Choi.
2: Hi, ma'am. Mayong adlaw.
1: Mayong adlaw. Murag luya gid si doktora nato karon makita, ano? Unsa man ang pamati sa panglawas karon?
2: Aw. Kanan anay ubog gamay, nag-post ni sa drip nako, pero okay ra. Ikaw mo ko biyahe, ma'am. Muna nga kapoy biya. Pero kinanglan nun tamo trabaho ani. Sama na siya. Maski gid kan tag biyahe, trabaho gid ta.
1: Ay, kalami po. At least, Dok, no, nga nagtrabaho, nagbiyahe, i-enjoy na lang po ang biyahe, Dok, no, para dilir kayo kuan.
2: No.
1: Dilir kan si basa kuan, paglakaw-lakaw. Kana lang kung maot ang ato ang pamati sa atong lawas, usahay, labi na magsipon-sipon, tag-ubo. Kaya ang atong panahon karon, Dok, grabe good. Mukalit og ulan, mukalit og init. Unya, unsa may imong ika-advise, Dok, unsa maayang i-vitamin sa atong mga pinalangga din ha, no, para dili dayon dali matakbuyan og mga inani nga sakit sama sa sipon ug ubo.
2: Yeah, so dapat mag-vitamins yun, ma'am. Labi na vitamin C with zinc karon dili ka matakdag sakit. Dayon kato magbabakuna sa mga dapat every year nga ibakuna para sa mga flu vaccine, every 5 years nga pneumonia, harun dili dali magsakit-sakit ana. Likay sa mga crowded areas, no? Kana ang advice po na ako sa mga ginikanan, kung naglaay ng paminaw sa inyong mga anak, kilanat or inana, ayaw na lang ipa-school, labi nang nag-ubosip o no, ayaw na ipa-school, ipa-check up na na. Kana harun matambalan siya, and then harun dili po matakda niya mga classmates, inana, no? So magpalayo, jud, ipalayo lang sa ninyo, inana.
1: Sakto po, Dok, no. Salamat kaayo sa imong advice nga inanat lang di dapat po hatun. Pero naman ko'y mga estudyante biya, Dok, nga mohilak dyan og imong paabsenton.
2: Unfair man kayo. Unfair man sa mga classmates, ma'am.
1: Kana.
2: Dayon, syempre, ang ginikanan dyan magbuot. Even po ang teacher, dapat ang teacher, ilagid po yung nun nga, ma'am, sir, inyong anak kasakit man. So, excuse lang nato ni sa school, pa-recover sa siya, patambali sa ni siya. No, kaya unfair po sa mga classmate nga naa dito nga matakdan.
1: Exacto.
2: Labi na ka ng mga hubakon, ng mga classmate, dali kayo matakdan. So, dili gyud po dang ay. So, dapat ang mga school, dapat strict po sila na nga ilang policy nga kung nagsakit ang bata, ayaw na pa eskwilaha.
1: Bitaw, Dok, no. Inguna na. Salamat kay Dok, no. So, reminder sa atong mga ginikanan, sa atong mga anak, no, nga naanay mga gipang bati-bati sa lawas, nga, prone dayon ta nga maka panakod, so dili na lang ito pa eskwelahon. Pero karon, Dok, no, ang requirements gihapon sa school nga dapat kung na-absent ang mga bata, mo-provide gid siya og medical certificate or wala na siya gid kaingon nga gi-impose.
2: Or dili ra man kaayo. Ang kung nahibaw-an lang is mangkuan lang kag excuse letter.
1: Yes, Dok, no, basta sa mga gagmay lang ang mga bata, no. Sa mga elementary and ana okay lang siya.
2: Okay ra man, oh. Kung raman ang think sa work raman ang kinanglan ka o guan for filing sa mga absences niyo sa work.
1: Ah, okay.
2: Oh.
1: So, salamat kay no. Sa tanan ato mga mimiminaw din ha, no? Ato nang gi-encourage mo, gi-invite mo na mo, nga mo message din sa atong hotline. Ang atong hotline number, maon ni siya, 0909-304-8924. No? Dili mo malimot sa atong hotline mo message para makapadala mo sa inyong mga problema, sa inyong panglawas, din sa atong hotline. O saan sa gani, Dok? Sa ato ang Facebook?
2: Oh, pwede po sila mag-message sa atong Facebook account sa Dok Choi, no? D-O-C space C-H-O-I. So, pwede sila rito mag-send sa ilang mga questions, positive feedback, or pwede po sila mag-send ng mga pictures, ilang laboratories, or unsa na yung mga samad nila diha, or kuan. Pero, syempre, advisable na to ang mga samad, jud, labi na mga infected na, or gahilanat na, dayon, anay mga sakit, like, sampo, sakit mahihi na, inana. Okay naman ang mga itag-advice, no? Pero, Kung sa kuan ka ng kinanglan, labi tao o face-to-face konsulta, labi nag-need o antibiotic, or kinanglan laboratory na dayon. Ay, gusto na biya po ng mga dengue, no? So, 2-3 days of fever, dapat maka-laboratory gitaan na at least CBC makakuha ta. So, kana siya, sa tanaw na ito nga, murag kinanglan o antibiotic na or laboratory work up, mas maigid maadto sila sa ilaang either ilang health center ba, ilaabang hospital, ER, inana.
1: Okay, salamat kay doktora, no? Sa kuan, una na ito nga ni padalag message dinita sa imo Doc Choi, sa imong Facebook sa Doc Choi, na atay messenger dini nga si Ma'am Jelaine. Ingon si Ma'am Jelaine, good afternoon po, Doc Choi. My concern lang po sana ako about sa ako ang health po. Nahirapan po kasi akong magbawas. Then may nakapaa po akong bukol sa loob po ng puwet ko. Pero hindi naman po masakit. Yung bukol po, kaso lang nahirapan po akong dumumi. Then I feel like I'm always bloated po. Makakatulong po ba ang Capricorn with malunggay and senton po? Please, paki-reply. Salamat.
2: So, actually, kaning mga yang istorya is more like siyang na ay almoranas, no? Or hemorrhoids sa English, no? So, ang almoranas mang good, namang na siya ay kitawag na itong dentate line diyan sa mong rectal area. So, kanang itawag na itong dentate line is more like demarcation na siya kung asa ang imo ang external part, no? Nga mga hemorrhoids o internal hemorrhoids. So, ang kanang internal hemorrhoids pang good na siya sa sulod dapit. So, dili na siya appeal sa skin ba, no? So, mucosa na siya dito sa suod, no? So, wala kayo na siya yung nerve endings, no? So, wala kayo siya yung mga nerves, no? So, wala kayo siya yung mga pain sensation. So, mukhang libang ka, na binagahi mong stool, mura na lang na imutulo ang dugo, no? Inana na siya. Ang kanina man pong nasa above, nasa dentate line or padong nasa gawas, is na siya mga nerve endings na ang skin area ni mo, no? So, maka-feel na kag-pain. So, kanang mga hemorrhoids nga external or nasa gawas tapit, muna siya maka-feel kag-pain, no? So, usahay na ay mugawas nga unod, gikan sa sulod, nga dili sila kayo maka-feel og pain, pwede rin nila matulod, no? Pero na ay time nga grabe ng hemorrhoids, nga dili nila ma-push back. Pero kung nagin na siya sa gawas, hapdos yung gay na siya. No, ma-feel gid na ni mo siya, then gahubag na siya, inana. So, makatabang tuod ang Capricorn, kay naman siya ay kuan, fiber, ma'am, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Sa coffee, nga fiber, o sa ato ang malunggay, no? Nga fiber. Dayon, importante yung kayo, inom kadaghan water, increase pa ni mo ang imong fiber diet. So, dili lang kay mag-coffee, mag-gulay po ka, kana mga green leafy vegetables, no? E mag-kuan ka, laphawan ba na ni mo?
1: Mm-hmm.
2: Dayon, pwede po siguro kung dili siya diabetic, kaon siya mga prutas, no? Kanang well-known nga makapasoften sa stool, para sa kapayas, mangga, inana, no? And then, pero kung dili gid gay na siya ma-push back ni mo ana, ang tendency mga ana mo kusog ang bleeding. So as much as possible siguro at this point dapat magpa-check up na siya.
1: Mm-hmm.
2: No, so pwede siguro initially magpa-check up siya o kanang gastroenterologist, no. Basin pwede ra mainom-inom og tambal, no, or change in lifestyle, no. Aside ana advice nato dili sila mo kaon og mga halang.
1: Mm-hmm.
2: Okay, kung mukha ang kaghalang, masamot o kahubag di ay mong rectal area na masamot ang imong hemorrhoids katako. Dayon, maghapdos pa siya. Pero kung dili na siya madaraog ka ng tumaron nga tambal, di ana na mo play in ang surgery. No, so, it's either i-excise na siya, dayon pikuton ang samad, inana, no. Ang gastroenterologist, iara po na silang i-refer sa iya mga partner nga surgeon, I think, kung sa tanaw niya is dili na makaya o tumar lang at tambal.
1: Mm-hmm. Salamat kay Doktora, no, para sa imong advice ni Ma'am Jelaine. kani pong mga kuandok no kana ang almoranas murag dili na lang siyang natural ba sa mga tao.
2: Oh, very common mangod na siya good agi sa siguro di kita tighinom og tubig dili na kayta para sa unang naa-enjoy gulay sa ato ang table no isi na kayto mga fast food nya wala man kay mga gulay sa fast food usually sa restaurant oh na mga salad inana no. Pero say prioritize na lang man nato ang sudan kaysa kanang mga salad-salad unless kuan kay ka kana health conscious kay ka no.
1: Mm-hmm.
2: So magsalad-salad jud ka. So ang ato ang diet is murag dili na kay siya complete meal ba. Wala na kay siya fiber dala. So mo na nga extra effort ta jud kayo para magkaon ka og gulay no. Sa Jollibee na bay gulay wala di ba pero tanawa gadugok ng mga tao diha di ba okay ra na siya panalagsa para nako pero labi na siguro kana mga estudyante di ana na mag-start labi na tagalayo niya di ani sila no so mo na siya nga kinahanglan jud og lifestyle nga change pod no labi na nana kay inana
1: kuan po na siya dok matawag ba nato ning mga inana nga sakit nga genetic or dili rasad siya. Pwede more siya or pwede acquired? Dili siya, Doc?
2: It's more on lifestyle.
1: Aha. Uh-huh. Okay. So, inaani manggani nga case pa ng Litmam Jeline, no? Kung nagdugo-dugo manggani, no? Kung na siya almoranas, Doc. Pwede niya im na niya og for vibe, Doc?
2: Smayo siguro po, ma'am, na kay CBC, di ka magpatakag inom, no? Kay, di man po na, kung dili na ni mo kinahanglan, dili man po na ni mo kung ano. Basing ginagmang tulo-tulo ra day, dili ra na maka-affecto.
1: Ah, okay. Okay. Makahadlok po dok ba nga? Paras ko doon ang, di ba, magregla ang mga babae pag sobra na kadaghan, kinahanglan, magkita nga mag-vitamins din ta, katong iron, inana, mo na ang Fervite. So, posible po dok, no, kay daghan kong nailhan nga, naa siya yung almoranas nga, magdugo gid na siya magdugo gid yung rectal area no magdugo tapos medyo loose pad siya lalaki man na medyo
2: siguro is about time na mo pa check up siya lili kaya ng pasagdal lang agwantahon
1: lagi insakto jud no mga kahigalaan pag naalagi tay bation more gid na ang advice per mino doktora magpa check up jud no okay nagiskot beta bahin sa panglawas dapat healthy.
2: Mm-hmm.
1: No, more energy, more happy, mas healthy di. Mas energetic jutag healthy ta, natay mga vitamins dapat. So okay no, salamat kayo og i-try tong coffee corn, ma'am. Kay basin makatabang kasi giingon ni doktora, fiber man siya. So basin makatabang sa imo ah. So diri na po ta sa atong laing text sender. So thank you kaayo Ma'am Jeline sa imong pagpadala sa imong message dinhi sa ang Doktora Choi nga Facebook Messenger. Dok, diri na po ta dok si kuan. Ma'am Jenaline, oh mga puro ganina Jeline, karon si Ma'am Jenaline ingon siya. Ana siya pictures gi padala dok no, no ipicture niya ning ato ang Mega Care tapos B40 og Coffee Corn nang tawa ang picture. Ninamutan na siya
2: kompleto. Haplas talay kulang.
1: Haplas ang kulang, yes dok. Ingon siya diri good PM Doc Choi, magkano po ang Mega Care soft gel? Tapos kanang B40 tapos ang coffee corn.
2: Maligya siguro ni si ma'am. Sabi ni si ma'am.
1: Oh, sa rinig imo, ma'am. Or, umbot lang, or gusto ka mo gamit. So, pwede na to mapalit, ma'am, no? Pwede ka mo, anto mo, bisita ka sa asa ganit na to, i-recommendo?
2: Oh, pwede siya dito sa Biomedica mga tana, kung tagpila na. Naranan dito sa Dipolog, dito sa Mercado, no? Before anang DIY.
1: Mm-hmm.
2: Before sa Amigo. Oo, oh, na diyan na. Pero, available na po siya sa Uban. I think, naman siya sa LKS. Lourdes, asa pa man. Ikaw, ma'am, ka-agent mo juga. Sama niyo nag-ibilin.
1: Agent 101. So, kanang imong gipangiskutan, dok, mo po na akong nahibala, ano? So, itry lang, ma'am. Dito ta, makabalo ta sa presyo. Kung gusto pa ka maka-canvas, o basin mas, medyo mas cheaper sa imong pamati. So, itry lang na dito, no? Pero, kuan gyud sa tinuod lang kaning ato ang mga products no nga gi-endorse barato ra gyud siya affordable ra gyud kaayo kung ikaw mo gamit aning tanan apilin na lang po dayon sa atong Haplas nga

0: na ako ay tuyo, no? So, naapod sila dito sa atubangan.
1: Nindot kay Hidok. Kaya nga, no, may juke ni para sa itong mga nanay at tatay nga kinahanglan siya ng vitamins. Kanyang ka itong mga nanay at tatay na ito, no, mga senior citizen nga gusto magkape, kanigong kape ha, ang Coffee Corn, the best jud kay para ninyo.
0: Dahil lang mga apopod, lang mga anak, wala po na yung tagaan ng Nerveplex syrup.
1: Yes. Then silang nanay at tatay, po, mismo ang mga apuhan, pwede pagin mo inom sa atong Nerveplex nga AE, Doc, no? Kapag naman ito nila sa kaon, at the same time, mugana pagin ilang tulog, na uban na nila sa Coffee Corn, pagkalami agad sa katulog, Doc. So, na medyo nang pamati sa lawas, no? Medyo healthy, jud. Kaya kung mayo tagkatulog, pagkabuntag, abdik, jud ta. So, dali na po ta sa ato ang laing kuan, Doc. Nagpadala sa message ni mo dali sa imong Facebook nga, Doc Choi, kani si Ma'am Lelibeth. Ingon siya, good day, Doc. Tagamlang North Cotabato ko na ako'y anak na 7 years old. Di good siya kabalo mo pupo sa CR. It happens mga 2 years old siya nagtig-a iyang pamus-unon. Ni dugo but gikan aton na hadlok na siya mulibang. Intawon luuya oy na moral medyo na trauma ang bata no. Ingon din siya hangtod na habit na niya dok ba na di na siya mo pupo sa CR. Sa short na siya hinuon, Dok, permanente magpupo. So, ang akong pangutana, Dok, kung delikado ba ni og kailangan ba ni nga i-addtog doktor? Og asa pod nga doktor, salamat kaayo.
0: Yeah, murag na siya psychological issue na, no? Agi sa fear siguro sa yung na-experience, no? Pero I think, sulay lang pod nga ikaw mamoy mog pati training niya, no? Paliti siya o ka ng kalibangan bitaw nga pambata. Iba naman ay mga party training ng mga koan, arinola, no? Nga, mura siya tsura o kalibangan sa pangdago, pero na arinola sa ilawong.
1: Yes.
0: Oh, I think kinahanglan na siya ni mo ipati train. And then, haro ni siya mahadlok, no? Dayon, eventually, basit ma-overcome rapo na niya. Kaya kung masigil siya kalibang sa iyang shorts, ang tendency is, dili na makuha dayon, no? Or mailisan dayon. Tendency is, mag-UTI niya siya, labi na sa mga babae. Common kayong mag-UTI, labi na ang inana. So ako, particular kay ko, muna nga, karoon ako mga anak, nag-diaper na lang kung malakaw mi. No? Kung dili rami malakaw, even sa school, nga naaray CR dool, ginakuan encourage yun na to silang mag-CR na lang yun. So, paliti sa siguro na siya og pati trainer. Dayon, dito siya hinahinaya, no? Dili siya ganangan dito sa kalibanganan, jud. Hinahinay siya sa arinola, no? Na may mga pati trainer nga baligya diha nga murag arinola ang hitsura, no? Na alam siya isuksok sa ilalom nga arinola niya. Dahil naarap po siya. Murag siya gamay nga kuan actually oo inana na siya inana so there is tano ka sa mga mall I think sa mga mall na nimo makita or even online mag balit ka og pati trainer no so I think kana lang siguro pwede pud ka magpatabang og teacher kay I think labi na sa mga Montessori og mga kinder school isa pud na sa ila ang gikuan siguro how to pati train their patient their students.
1: Pero kung inana, Dok, di siya madala sa pag-train bitaw sa pati niya. Kaya nga no, kuha naman siya. Kanang, morag nagahi na ganito sa iya ang puson. Morag nagnagpundo na iya ang stool niya.
0: Dili man ang fear for kuhaan siguro ang reason. Kaya mulibang mo siya siyang shorts.
1: Kana lang.
0: Mulibang mo siya siyang shorts. Kana lang siguro magpugong-pugong siya. So, kinanglan, ikuha niya ang fear niya para kana, magkalibang.
1: Na?
0: So kung kuan, I don't know kung psychiatrist kinahanglan na siya. So, pwede siguro, pinaka-best nga yung kuan is psychiatrist inana. Moment siguro na yung makakuan na. Pero sulayan lang sa niya, pati-train, patabang siya o maestra.
1: Pero 7 years old na ba ang bata aron Dok?
0: Ika 2.
1: Si, 2 years to, it happens 2 years. Ingon niya, 2 years old siya, nahitabo na. Pero karon iya ang anak, 7 years old na.
0: Ano ba?
1: So,
0: pwede siguro mato na lang siya o psychiatrist.
1: Pwede na ba ang 7 years old, Doc? Sa, diba at least 18 yung edad man siguro?
0: Di man siguro. Kung na, or di man po siya developmental pedia, pwede po siguro. Pwede siya mga tanan sa pedia kung kuan.
1: Ito, Doc, kaya ngayon siya, Doc, unsa may maing doktor nga iyang aduan na lang ani.
0: kahit mo siguro na siya, kahit pwede mo po na

0: sila counseling good. Pero developmental pedia is kanang developmental delay man. Marag di mo po developmental delay yung anak.
1: Luoy pod, no?
0: Pwede niya ipakuha ng pedia kay under pa muna siya sa pedia.
1: Uh-huh.
0: Kung sa'y suggestion sa pedia siya. So, kung developmental pedia ba or psychiatrist na siya.
1: Okay.
0: Pero kuha naman siguro ay reinforcement naman siguro kinahanglan anak.
1: Kinagidok
0: so? Sa kuan, oo. Malibang siya.
1: Mm.
0: Pero basin gay, naagyod siya physical problem nga no, mahadlok siya. Kaya di ba normal po na madugo ang kalibang.
1: Lagi.
0: So, doon lang na niya pedia.
1: Kaya na, Dok. Insakto yun kay Dok, no? Salamat kasi mga advice, Dok. So, Ma'am Lalibet, hinaot na kadungog ka sa advice si Doktora karon, no? Og thank you kay sa imong pagpadala sa imo ang problema. Og hinaot ko natabangan ka dinhi sa ato ang programa. So, yun, wala namang po tayo oras, no? Og hangto na po ta sa sunod nga higayon, Doktora Choi?
0: Yes, bye-bye na ta.
1: Ah, sige. So, sa ngalan ni Kuya Franz, mga higala, kini si Buttercup, nga kanunay nga magpahinumdum ka natong tanan. Nga prevention is better than cure and always cheaper than cure.
0: Wow, kani si Dr. Nagayngon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now, bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: 7. Heart FM Time. It is now 2:37.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat ninyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manso, iso siya panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, hindi po tatay.
6: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
5: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na,
6: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
5: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice cookie.
6: Okay ba?
5: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice cookie.
6: Yung rice cookie?
5: Masarap.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:48.
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3 o'clock.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart FM Time. It is now 3:29.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL

0: Heart FM Time. It is now 3:45.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywan ko at saka paa. Ngayon di na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, di po tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
2: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na,
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice cookie.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice cookie.
3: Yung rice cookie?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:15.
1: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong sa ka-firming na gamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Parmi na sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa bay-bay pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang ni dako ko kay isang tanan gani sa niagi 73 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn mo na siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lami pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
0: Sa atong mga binalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagkahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa Academic Year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan CHED Registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU Assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uy, bago family.
1: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong dugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude, kaayo siya even for mga bata.
0: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
2: Kaya, EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

sexy people.

0: Heart FM Time. It is now 4:47.
1: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa ko at saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, no, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with Heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Ang ato ang topic karon mga pinangga. Kung ang imong lawas dili na makahandle sa overheat. Ma-overheat ang atong lawas. Unsay atong buhaton? Sama sakyanan pag ma-overheat dakong kaguba sa sakyanan. Sayang makina. The same sa atong lawas na aday time nga dili na niya mapugngan ug dili na siya makahimo sa pagpabugnaw siyang kaugalingon, pwede ta magsakit or madisgrasya. Sa Pilipinas baya mga pinangga, daghang kitag init og igang nga panahon. Kining init og igang, ang ato ang mga lawas nato nagapagawas siya og singot para nga mapabugnaw di ta ma-overheat. Ang pagpasingot, ang pagpagawas sa ato ang singot, mao na siya ang usa sa mga pinaka-importante tong lawas nga cooling system, no? Para di ta ma-overheat. Pero ang atong pagpasingot, naggamit na siya og tubig. Kung dili ka nagainom og insaktong tubig, hinay-hinay ang imong lawas, maimbalanse or mugamay ang iyang tubig. Dehydration, makulangan ang atong lawas og tubig. Unya, labi na kung di na kay tasington, tungod kay nakulangan atong tubig, mas maglisod og pagpagawas og init ang ato ang lawas. Dili siya makapabugnaw sa ato ang lawas og sa ato ang system. Imbis nga iyahang pabugnawon, ang ato ang body temperature musugod siya pagtaas. Diha magsugod ang taas nga risgo sa heat exhaustion. Maluya ka tungod sa kainit. O kuyaw di na kanang maabot na ka sa time nga naluya ka tungod sa kainit kay dako ng risgo ang sunod ana ma-heat stroke ka. Heat stroke, medical emergency na siya. Imagine na ang usa ka sakyanan nga na-overheat. Anay pagkaguba. The same sa tuong lawas pag ma-heat stroke, posible na dito na anay bleeding, kuyaw na nakaayo pinangga. O damage sa mga organs, atong utok, o sa mga uban nga mga organs, sa atong kasing-kasing, kidney o uban pa. Dili tanan nga heat stroke, nagkaroon ng blood clots or kining pagka-bleeding, pero kung mapasagdan, wadili matabangan dayon, pwede yun na siya dito mag-bleeding, mag-blood clot o maka-failure sa uban niyang mga major organs. Importante kaayo ang pagkabalo na to ni ini para nga makabalo taon sa pag-manage na to panahon. Init o igang kaayo ang panahon. Uksagad raman po ang taas kang risgo nga ma-heat stroke katumang yung nagkaon, nag-inom sa mga pagkaon nga makapainit sa dugo. No, number one, yun anang makapainit kay sa dugo, karning baboy, grabe na, makapainit kay sa dugo. Kanang dehydrated ka, kulang kag tubig, grabe kay na makapadehydrate pinangga. Murag sakyanan pinangga ba? Nga, naiinsaktong viscosity, ang imuhang oil, igamit sa engine oil, napuinsaktong nga tubig, nga level, ang imong gamiton. The same gihapon, naatay ginapagkaon nga dili makapalapot makapainit sa dugo. Naapoy mga ilimnon nga makapadehydrate. Naapoy mga pagkaon nga makapadehydrate. Masabta na to, obserbaran na to, nga every time nga muadto tag init, maglain gitong paminaw, obserbari unsay gikaon ni mo anang pamahaw o paniudto. Then more water. Atong hisgutan na unsa ang mga makapabugnaw sa atong dugo panahon sa igang o init nga panahon. Labi na sa mga nailalom sa init, ma-expose kay sa init, sa adlaw o sa igang trabahuan, importante ilimit ang soft drinks, more water or dili mag-inom og soft drinks pag naakadiha nga area. More water, tubig bas butong, more water, nga butangan po ni mong asin ginagmay, then akay mga snack, mga saging, kanang mga construction area bitaw, or any nga mga trabahoan nga grabe gyud kainit, kaigang, bantang kay sa adlaw, gwapo kaayo gyud ang tubig sa butong, tungod kay ang tubig sa butong, nindot siya kaayo og electrolytes, no? Na siya ang potassium, sodium, magnesium, nga makatabang gyud ni siya nga mga mo-replace sa mga mineral nga nawala pinaagi sa atong mga pagsingot. So unsa man nga mga prutas makatabang panahon sa init og igang nga panahon? Watermelon the best. Apila ang iyang lisog kaon ha kay daghan na og minerales ug vitamins ang liso sa watermelon usapon pud nimo na pinangga. Ang orange the best po na kay taas na siya og vitamins og minerals og nag-contain na siyang 80 to 95% tubig. So makatabang for hydration nga dili ka ma-overheat. Mao bitaw kung igang kaayo naglakaw ka, dala-dala kag orange. The best yan. Pwede po ka magdala-dala og cucumber or pipino. Nabaka kay strawberry. Nabaka kay melon. Kung naay mga namaligya pag watermelon, ayan, kaon sima-sima ka ana kung tanaw ni mo nga giigang ka. How about sa gulay nga makapabugnaw sa tuang mga lawas? Lettuce, the best. No, igang gani, ala, sima og lettuce, the best yan. Kamatis, the best po na siya. Celery or kinsay. Sayote, the best po yan. Og petchay, the best na sa mga igang kay nga panahon. Nindot yung kaayo kung naatay mga gadgets, mga relo, nga makita nato unsa ato ang body temperature. Kasi ang kuyaw mangod sa mga heat stroke, kung maabot ka na og 40 degree Celsius or 40 degree Celsius. So mauna nga, ang atong gitabang o ang atong lawas, pag mabot ni ana, dapat safe ka na kung moabot ka maximum Celsius 38 degree Celsius. Panahon gani sa igang kaayo, init kaayo, mag body temperature check, abot na gayong mag 38 ka pinunya, hapit na mag 39, ay paabotag ko rin ta kay basig makuyapan ta, basig atakihon ta. Unsa pa yung mga makapabugnaw sa dugo, kalamansi, no, pwede yan. Butangilag a little asin gamay para mas mo-hydrate gamay. Kung mag-aslom imong kutu-kutu pod, ang imong kalamansi juice, butangilag asin gamay. Pwede pod kat nang naay mga tinimplahan nag-asukal nga kalamansi, mas favorable na siya kaysa soft drinks nga mas grabe kay di-asukal. Now, sa mga herbal, ang lemongrass nga gibutangan nimog ice, magpabukal bakag tubig, gilunuran nimo diha og lemongrass tanglad. No, gidok-dok ni mong tanglad, imong gihumol dito sa nagbukal nga tubig unya. Pag humol ni mong tanglad, imong patyon dayon ang kalayo. Unya imong takluban para dili mawala iyang mga essential oil nga makapatabang makapabugnaw sa tuang mga dugo. So, ang lemongrass, pwede yan. Magbaon ta na pinangga. Labi na sa mga high blood, diabeteson, taas og creatinine, baon ta og lemongrass. Para nga pag uhaw kaayo, igang kaayo, nibati nagtagkalipong gamay tungod sa init, ayan, inom kag lemongrass. Pwede pod ang kining gomamela tea. Diba? Na yung mga gomamela. Ang dahon ana, bulak ba ana, kung daghan mog mga tanom nga gomamela, butangin na siya og initubig. Tadtara, butay initubig, bauna siya. Magbutang ag isa ka litro. Labi na kung high blood ka, diabetic ka, makatabang na nga layo ka sa mga heat stroke panahon sa init o igang mga pinangga.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Iyon magnon, nabuyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabaro para moskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko. Sa gipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala kong magdahong na dako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, testing ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawa.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Kung ang atong mga lawas under siya sa prolonged stress, taas-taas nga panahon nga na-stress ka. Nagkinahanglan o magkinahanglan o dugang sustansya ang imong lawas. O pwede pod maka-experyensya ang atong lawas o taas nga oxidative stress, fatigue, poor sleep, and reduced resilience. But pasabot pag magsakita, dugay ta maulian. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule maoy tubag para niining tanan. Kay kini, naani siya'y chalcones o sa siya ka natural plant compounds. With antioxidant properties nga mutabang pag-proteksyon, mubantay sa itong mga selula nga dili madaot or ma-imbalance tungod sa oxidative stress. Og musuporta ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nga chalcones gikan sa mga delikado nga inflammatory response sa atong mga lawas nga mahinungdan sa pagbukol-bukol, mga arthritis o guban pa. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule rich in B-complex vitamins ni mga pinangga. Importante ni siya for energy production, nerve health, stress resilience, and normal brain function. During periods of stress, mga pinangga, ang atong mga lawas na kinahanglan yun og mga insakto nga mga B vitamins sa atong mga lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule napon siya'y vitamin C support nga makatabang sa immune function, collagen formation, antioxidant protection og mutabang sa atong lawas pag-responde sa physical and emotional stress. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule napon siya'y bitter herbs nga makatabang sa general wellness and vitality. Mupalami sa tulog, mulimpyo, mutabang nga atong utok makalimpyo sa iyahang mga hugaw. No, matagabi, daghang kay mga patay nga mga cells, mga toxins nga naas tong utok nga kinahanglan matangtang, kinahanglan malimpyuhan. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, inom isa o duha o tulo kapsula dayon tulog. Kung medyo dako kang tao, taas ka overweight, pwede ka tagduha tagtulo inumon dayon tulog. Hinumduman nato together with healthy eating, adequate sleep, exercise, hydration, prayer, and stress management. These nutrients may help support the body's natural recovery processes and overall well-being. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. So Doc, kung saan mo pagkabalo nga na heat stroke na ta? Ang tubag ana, di yun ta makabalo pinangga nga kita na heat stroke. Kaya nga naman, number one sign nga ang usa ka tao na heat stroke, ang iyahang mental is confused na, maglibog na siya. Di na siya ka balo kasabot siyang kaugalingon o niya na siya strange behavior. So mo ang pinaka best clue nga ang usa ka tao na na heat stroke. Mailha na to, nga paingunay tag heat stroke, panahon nga luya na ta, di na ta ka-focus, grabe na ka-uhaw, kung dili ba uhaw kaayo ang imong panit, istang inita, o niya labi na kung mag-check ka sa imuhang body temperature, hala, niabot na kag 40, or labi na 39, or 38 kapin, paingunay na kag 39, labi na pag 39 pataas ka. Mao na ibantayanan kay pinangga. Mao na nindot katong nay mga relo bitaw, naglakaw sa gawas nay mga relo niya, nanay thermometer ang ilahang relo, digital nga thermometer, makabalo sila silahang body temperature, pinaagi silang relo. The best yan. Smilehan nimo nga ang usa ka tao nga na heat stroke siya kay usahay maabot sa punto nga magkirig siya, mag seizure siya, mag convulsion siya. Or grabe ang kalipong, usahay, ma-out of character na siya. Murag mag-wild siya, nga di na nimo masabot ang iyahang character. Ikatulo, labi na kung musuka siya, murag kasukaon siya. Unya, labi na kining usa sa mga ilhanan nato, kina ikaupat, labi na paspas ang iyahang pagpitik-pitik sa iyahang dughan, ang iyahang pulso, ang iyahang dughan, nag-grabbing pounding or grabbing pagpitik-pitik, pagbuto-buto sa iyahang dughan. No, mapangupoydi po nimo, mapangutana siya, mo-complain siya, maggunit siyang ulo, nga labad kayang ulo. Pag nani siya na, ang pagpabugnaw sa iyang sistema, importante yun. Naa siya dapat sa landong, dili tapukan, kung dili how ang dapat nga ang hangin insakto, makasulod yun. No, kumahimo, hukasan kung grabe siya, naka-jacket ba siya. At the same time, ice pinaka-the best. No? Diri siyang tangkugo sa iyahang bugan o sa iyahang ilok butangan og ice 10 to 15 minutes. Unya dapat while nagbutang tag ice sa maong pasyente, dapat na ay body temperature check yun. Kasi pag maabot nag 38, dapat tangtangon na po ng ice. O kung wapan ni baba, unya niabot ng 10 minutos, 15 minutos nga nakabutang ka og ice pack dito sa iyahang lawas, o sa iyang tangkugo, sa iyang ilok, o sa iyang bugan, kinahanglan tangtangon po ito pinangga para insakto ang circulation sa maong lawas. So ayan mga pinangga ha, unsa una to pagkabalo nga ang atong gitabang nga gikan sa pagka-heat stroke na okay na. Number one, ang ilahag yung mental state. No? Conscious na siya, makasturya na siya tarong kasi panahon sa overheating manggod, grabing init sa atong sistema, ma-unconscious ang tao. So kung mumata na siya, unya fully conscious na, but pasabot naka-recover ang tao. Makatubag na siya kung pangutan-on, labi na makahinumdum siya siyang pangalan, nakabalo na siya kung asa siya o mangutan na baka karon siya, kung sinahitabo niya, unya dili na magsalapid ang iyahang tingog, iyahang pagstorya, yan, naka-recover na siya. Unya kung hikapo na to ang iyahang, i-check na to ang kainiton sa iyahang panit, i-check na to ang kainiton sa iyahang lawas, always ang likod sa tong kamot, dili ang ato ang palad ihikap. Ang likod, pag-check nimo sa iyang panit, sa iyang agtang, sa iyahang liog, nga dili na murag nagdilaab sa kainit, but pasabot, okay na yan. Pero ang i-check lagi nimo, ang imong ihikap, ang imong likod sa kamot, dili ang imong palad. Labi na kung gisingot na sila, ayan, the best, naulian na siya. Mailhan po nimo nga ang katong ice nga imuhang gibutang sa tangkugo, sa ilok, sa bugan, nga iundang na nimo, labi na kung tanaw nimo nga muaksyon na siya pangurog tungod kay gitugnaw na siya, ayaw na siya butayg ice. Then, ayaw sa papudpog sa pagpainom, ang usa ka pasyente nga gitabang kung dili siya conscious. Napagani siya sa kalibog, ayag pugsa pinangga para dili matukan.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Nuin mo na siya, kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs, nutrisyon ikaw.
9: Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala, og do naman pipila ra, og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits tungod kay biblically ingon si Ginoo kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong pabusog ta, no, para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakauna itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya, Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay, ug imo nang usapon, ug alang-alang ang pag-usap, inig, gawas ana sa imo, kamunggay ragya po na, gulay ragya po na, sa ato pa, wani mo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinahanglan i-digest. Pag take ni mo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inigkabuntag. Sa udto, unya, before you sleep, inigkagabi eh, para makita ni mo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa-usa pag ipaabot ni mo, adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na, og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Atun ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy.
0: Magbilin ta kasabihan mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Forgiveness is not forgetting the pain. It is choosing peace over bitterness. Ang pagpasaylo, dili nagpasabot o wala nagpasabot, nga gikalimtan na nato ang kasakit. Apan atong gipili ang kalinaw kaysa kapait. Sumala sa psychology mga pinangga, nga ang pagpabilin, kanabitong pugngan gihapon, gunita nato ang mga kasuko, kalagot nato, hinanakit nato, makapa-increase day na sa og stress. Every time makahinumdum kaniya bitaw, every time makakita kaniya, ay grabe makapanaway ta dayon. Maglago ta dayon, atong libakon dayon, atong gidibdib dayon, mutaas ang ato ang stress. Unya, musunod ana ang kabalaka, matingala ka, nganong dali man kong mabalaka, nganong dali ko ma-anxiety. Tungod di ay naggunita sa mga resentment. Unsa nang resentment? Kana nagpabilin gihapon ang imuhang kalagot, kapait, ang imong disappointment tungod kay gipakamali ka, gimistreated ka, unya wa ka gitagaagbili. Ayan ha. Kana di ay magpabilin ang resentment, kana nga pagbati, makapa-stress, anxiety og emotional distance. Makapalayo di na ninyo bisag naara mo sulod sa kabalay. Ang mga magtiayon nga nagpractice gyud og pagpasaylo, mo sinati gyud, mo experience gyud og dakong pagsalig sa usag-usa. Emotional intimacy, sweet kaayo sila pinangga. Hello dear, kumusta na ka dear? Good morning, with kiss pag yun na, with hugs pag yun na. Nakoy pasyente pinangga nga ma'am. Nag-hug pa ba mo si mong bana? At tubag din sa asawa nga. Ay, hilas-hilas na dok. Uy, kay mga tigulang na mi dok. Ah, maudi ay nagsakit imong bana ma'am. Namang kuy pasyente pinangga bagi ubanan siyang asawa. Ang problema siyang bana, di katulog, sakit ag ulo, mga daghang putong gibati. So mauto pinangga nga pagpangutanan ako siyang asawa, nabang mo'y mga hugs and kisses ma'am kada adlaw. Ang tubag man kaha sa asawa. Dok, mga tigulang na mi dok, oy, hilasa na mi ana dok. Ayan. So kailangan nato tun-an gihapon pinangga. Tungod kay ang mga magtiayon nga naga-practice gyud og pagpasaylo, mas grabe ilahang closeness, ang ilahang sweetness, ang ilahang kasuod mga pinangga, ang pagsinabtanay, ang enjoy sila silang relasyon. Daghan day kaayong mga magtiayon nganong nawala na ning sweetness overload sa ilaha. Basi bayad na ay mga resentment nga ilahang gigunit-gunitan. Na ay mga kasakit, kahiubos, disappointment, mga gibati nga kasakit, ilang gigunitan, maoday na usahay, posible nawala na ning pagsalig sa usag-usa, nawala na ning emotional intimacy, o wala sila maka-experience jud o relationship satisfaction, wala sila ma-enjoy silang relasyon. Sa ngalan na lang nga na-busy sila, na-focus sila, kunuhay sa trabaho sa balay, silang mga apo, pero ang magtiayon, wala gyud day sila'y emotional intimacy. Ang kanang grabe kasuod ba? Moingon ganitag emotional intimacy pinangga, niabo na mo sa sitwasyon kamong magtiayon nga naagid mo sa pagsinabtanay, pag-ayo, pagsinaligay, no? Ibig sabihin na amoy pagsalig sa usag-usa, unya wala moy kahadlok nga o maghinukmanay mo, open jud kaayo mo sa communication, imog yung gibati nga safe jud ka sa inyohang relasyon. Ang word for today sa Ephesians chapter 4 verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Magmapuangoron, no? Bisaya kining mapuangoron, but pasabot ba nga, magbuhatag kaayuhan sa usag-usa, maluloy-unta, mahigugma-unta sa usag-usa, ingon nga magpasaylo ta sa usag-usa, kay ang Ginoo nagpasaylo pod baya nato sa atong mga kasalanan, labi na kung mga itagpasaylo ba. So ang Dios naghatag nato og libre nga pagpasaylo pinangga, pinaagi kang Kristo Jesus, ingon nga nagadawat ta niini nga grasya, ato po ning ihatag, i-extend nga grasya dito sa tong asawa, dito sa tuang mga anak or sa tuang mga bana. Mao nagingon sa usa ka journal, love cannot live without action. Ang gugma dili mabuhi kung walay action, walay lihok, walay pagpakita gyud. Maingon tag I love you, mao walay halok-halok. Gugma pero di ka magpagakos, o di ka muhatag og hugs, aba problemado yan. And every act increases, strengthens, and extends it. Ang gugma, mapadako, mapaligon, o mapalapad. Basta ang gugma na ay action. Never allow today's misunderstanding to become tomorrow's bitterness. Protect your marriage every day through forgiveness. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God bless every home with love that listens, grace that forgives, and peace that reflects Christ every single day.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!

0: mahal mo sa buhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hi, at EXL Makabuhay.
5: 93.7
6: Heart FM time. It is now 5:33.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and energized ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
9: Radio with heart.
10: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:45.
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Sa 1 taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
3: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng ating pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy ng pinagbago. Araw po po Kuya Boy sa umaga.
4: Opo.
3: Ayun ang pinatapin namin.
4: Opo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung danak sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din ko yung boy. Kung saan, danawang besta, isang araw, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Heart FM Time. It is now 7:15.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:32.
1: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay

0: 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Mig Subiri, nagahatag og bili sa atong mga kabataon-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Sunrise. Mga impormasyong panggalusugan.
5: Testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian.
6: Minsan may kulitan.
5: At kung minsan, may kantahan.
6: Layunin kayo po ay gabayan
5: at samahan
6: upang mapagtagumpayan
5: ang inyo po namang karamdaman.
6: Walang bibitaw.
5: Sama-sama tayo.
6: Walang iwan.
5: Halin at ating pakinggan
6: ang programa
5: Tagumpay sa Kalusugan.
7: Ating kilalanin
8: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba
8: gaya ng spirulina,
7: agaricus mushroom,
8: Korean ginseng,
7: stevia, at iba pa.
8: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
7: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
8: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
7: Tumutulong ma-dissolves
8: ang mga tumor gaya ng myoma.
7: Tumutulong mapababa ang risk
8: ng pagkakaroon ng breast
7: and prostate cancer.
8: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
7: sa mga tinatamaan ng arthritis.
8: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases
7: gaya ng psoriasis.
8: Tumutulong din na makontrol
7: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
8: Hepa A,
7: Hepa B,
8: pati na ang fatty liver.
7: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
8: Tumutulong din
7: magpababa ng timbang
8: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
7: Dito sa atin sa Quezon,
8: mabibili na
7: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
8: sa mga butika,
7: pharmacy,
8: drug stores,
7: tindahan
8: at mga grocery stores.
7: Basta't laging tatandaan,
8: R-I-S-E,
7: R-I-S-E,
8: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Nasa kulay dilaw na karton.
8: Ugaliin din
7: ang pakikinig
8: ng programa
7: Tagumpay sa Kalusugan.
8: Lusugan
7: Nationwide.
8: Nationwide.
7: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
9: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,
7: ang sikreto ng kutis na blooming.
9: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
7: Kojic para sa minaw,
9: gluta para sa kintab,
7: papaya para sa kinis,
9: at carrot para sa healthy glow.
7: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
9: at sunflower oil para sa healthy skin.
7: Ang Rice 4-in-1 Soap,
9: tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
7: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
9: sa inyong mga lugar.
7: Hanapin
9: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
7: para sa kutis na blooming at healthy.
9: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
7: Glow na todo
9: sa presyong abot kaya.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo?
9: Bili na!
7: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino
9: ay magbigay ng isang dekalidad
7: na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa,
9: kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
7: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
9: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
7: na may positibong epekto sa katawan
9: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
7: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
9: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
7: magdulot ng enerhiya,
9: naglalayon sa malusog na balat,
7: malusog na puso,
9: at iba pang aspeto ng kalusugan.
7: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
9: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
7: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
9: at positibong buhay.
7: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
9: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
7: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
10: Ito na
11: ang programa Tagumpay sa Kalusugan
12: Nationwide.
11: Sabayan na papakinggan
12: sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
11: Sa buong Pilipinas.
12: Layuning maibahagi
11: ang kagalingang hatid
12: ng Rice Herbal Products.
11: Testimonya,
12: patotoo,
11: karanasan,
12: maging mga katanungan
11: sa pag-iinom at paggamit
12: ng Rice Herbal Products.
11: Ito na
12: ang inyong lingkod
11: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
12: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa Balado Tunay na Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account.

Ice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na at tayo pinagkwentuhan na naman muli. Tawag po sa atin po naman ang numero, mga kaibigan, 0969-226-9623.

Tawag niyo po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 yung ating po namang numero. Pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Tawag po ngayon sa ating po namang numero 0969. Two, three, mga kaibigan, ang ating po namang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating po namang baladudunan.

0: Eto mga kaibigan, ang mga mensaheng pinapaabot po naman sa atin ang ating po namang mga kababayan. Sabi dito, bukod po sa pag-iinom ng rice coffee, Kuya Boy, ano pa po ang pwede kong gawin para mapaganda ang aking kalusugan? O yung exercise, huwag niyong kalilimutan. Ano po, ha? Mga 2 to 3 times a week. Pwede na yun, di ba? Pwede po yun, mga kaibigan, na kahit man lang 2 to 3 times a week na 45 minutes to 1 hour, pwede na yun. Yung paglalakad-lakad po, mga kaibigan, gawin po natin yun regular, ano po, ha? Para makatulong po sa atin. Kasi kung hindi po natin pwedeng iasa po lahat sa atin po naman mga gamot na iniinom, habang umiinom tayo ng mga gamot na galing po sa doktor at yung atin po namang rice coffee, iniinom po natin, pero wala pa rin tayong humpay sa pagkain po naman ng mga bawal po sa atin. At alam naman natin kung ano po yung mga bawal sa atin. Alam natin mismo yun, di ba? Kapag kakain tayo, mga kaibigan, ng mga pagkain, kapag nagdalawang isip ka doon sa mga kakainin mo, posibleng-posible, bawal yun sa inyo. Di ba? Kapag may pumasok sa isipan mo na, ano kaya? Kainin ko to, hindi. Kapag nagdalawang isip ka, panigurado, may problema yun. Huwag mo nang ituloy. Hanap ka na lang ng iba. May caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Naputol. O, yun po yung barometro doon. Kasi nagtatanong tayo, ano po ba yung mga bawal sa akin, Kuya Boy, na pagkain dahil may ganito akong karamdaman? Ito po, mga kaibigan, ano po, nararamdaman naman natin yun. Kahit po hindi natin itanong sa doktor na kung ano yung mga bawal sa atin, alam naman natin eh. Panigurado, alam niyo sa puso po ninyo na kapag kumakain kayo ng ganito, di ba, may alimbawa, hipon, di ba? Meron kang high blood, tapos mahilig ka sa hipon. Pag nagdalawang isip ka na ano kaya? Di ba? Di ba? Meron yun eh. Di ba? Meron yun, mga kaibigan, na ano kaya? Pwede ba ako nito? O kaya naman yung nakarami na kaya ako ng kinain? Kapag nagdalawang isip kayo, mga kaibigan, ihinto na po ninyo. O kaya huwag na po ninyong gawin. Kasi alam nyo sa puso po ninyo, mga kaibigan, kasi niloloko nyo lang po yung mga sarili po ninyo, mga kaibigan, na hindi, okay lang, may gamot naman ako. Pero alam nyo sa puso nyo, alam nyo sa puso nyo na bawal kayo nun. Di ba? Parang inaano nyo lang yung sarili nyo eh. Parang kinakampihan nyo lang yung isip po ninyo kasi gustong-gusto nyo yung pagkain. Kapag nagdalawang isip kayo, mga kaibigan, huwag nyo nang ituloy. Di ba? Parang sa pag-ibig lang yan, mga kaibigan. Parang sa pag-ibig lang. Kapag nagdalawang isip ka sa yung kumbaga sa yung manliligaw, huwag mo nang ituloy. Dapat buo yung loob mo na gusto ko siya. Kahit anong mangyari, gusto ko siya, mahal ko siya. Dapat walang pagdududa. Pag kayo po, mga kaibigan, ay nagduda, alam nyo na ang kalalabasan nun. Ganun lang yun. Ganun lang yung barometro nun, mga kaibigan. Diba? Ganun lang po yung pagsusukat ng barometro dyan. Kung ang mga pagkain bang kinakain po ninyo ay para sa inyo o tama para sa inyo at hindi makakasama sa inyo. May caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Hello sir, magtanong lang ako sa anak kung saan makabili ng rice coffee.
0: Saan? Taga saan po kayo, nanay?
1: Jensan. Opo.
0: Opo. Mindanao.
1: Opo.
0: Okay po, nanay. Nanay, tanong ko lang, ha? Okay lang po ba kayo nung lumindol dyan sa inyo? Naramdaman po ninyo?
1: Opo, malakas.
0: Malakas, opo, nanay. Ilang taon na po si nanay? Ano pong pangalan po ninyo, nanay, pala?
1: Tira po.
0: Ha? 83. Oh, wow. 83 years old. Galing. Opo. Ano pong pangalan po ninyo?
1: Shirley Ture.
0: Shirley. Okay po. Nanay Shirley. Okay po. Sige po. Okay. Nanay, dyan po sa Jensan. Ito po, ang titingnan natin dito sa ating listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating po namang rice coffee, Jensan. Wait lang po, ah. Jensan. General Santos City.
1: Opo.
0: Okay po. Diyan po sa Jensan, sa Esrin Pharmacy. Esrin Pharmacy. Meron din po nanay. Apo, meron din po nanay sa Rojon Pharmacy and the Jangas Drugstore. Ano po yun?
1: Malapit dito sa amin ang Rojon Pharmacy.
0: Yes, meron po doon nanay. Meron po doon ang ating rice coffee. Pati po sa the Jangas Drugstore.
1: Siya po yung bad banda ng the Jangas Drugstore.
0: Wala po nakalagay dito. Nakalagay lang po dito, General Santos City. Posible po na sa public market po ito, nanay, baka.
1: Okay, malapit sa amin ang Rojon.
0: Oh, Rojon po, nanay. Puntahan niyo po. Nandun po yung ating rice coffee. Hanapin po ninyo. Hanapin po ninyo. Apo?
1: Magtanong lang, sir. Magtanong.
0: Apo. Apo. Nanay, ano po yung tanong po ninyo?
1: Magtanong lang ako kung pwede magkainom ng pembahayad lang.
0: Yes, nanay, pwedeng-pwede po. Lahat po ng karamdaman po, nanay, natutulungang maibsan ang ating po namang rice coffee.
1: Pwede lang sa kahit na sumasakit ang tekmora?
0: Yes, nanay, pwedeng-pwede po yung ating rice coffee, nanay. Basta po araw-araw at tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ninyo nito. Ano po?
1: Salamat.
0: Nanay, nakakita na po ba kayo ng rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Oh, sa paghahanap po ng ating rice coffee, huwag kayong magkakamali kasi masasayang yung pera po ninyo. Hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Okay po.
1: Gold na karton, sir? Gold.
0: Yes po. Kulay gintong dilaw. Golden yellow po. Golden yellow, nanay.
1: Sige.
0: Oh, tapos, ang spelling po niya, nanay, R-I-S-E.
1: Oh, R-I-S-E, opo.
0: Oh, R-I-S-E po, nanay, E. R-I-S-E.
1: Oo, R-I-S-E.
0: E, E, as in egg.
1: R-I-S-E.
0: E, nanay, E, as in egg. Itlog.
1: R-I-S-E.
0: Opo, R-I-S-E. Kasi po, nanay, hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito R-I-S-E. Okay po.
1: Okay.
0: Oh, rice coffee po. Rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. Diyan po sa karton na yan, nanay. Sa karton po ng ating rice coffee, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Yan po yung hanapin po ninyo para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo, nanay.
1: Anong susunod ka mag-inom sa gabi?
0: Pwedeng-pwede po, kahit po ilan. Kahit po sa gabi, wala pong problema kasi po herbal po yung ating produkto. Wala pong problema, nanay. Kahit ilan po yung mainom po ninyo, kahit po sa gabi, kahit anong oras po, nanay. O kahit hindi pa kayo kumain o kumain na kayo, wala pong problema, nanay, sa pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Sa gabi na lang ako mag-inom?
0: Yes, pwede po, nanay, para mapangasiwaan po naman yung magandang tulog po ninyo.
1: Ano? After meal, sir? After meal?
0: Kahit po, nanay, bago. Kahit po bago, kahit po pagkatapos yung kumain. Wala pong problema. Kahit anong oras po, nanay.
1: Wala po. Mga 1 hour after.
0: Ay, wala po, nanay, ganun. Kasi herbal po yung ating produkto. Wala po itong side effect. Wala pong overdose. Kaya po, kahit anong oras, nanay, pwedeng-pwede po ninyong inumin.
1: Salamat. Maraming salamat, sir.
0: Nanay Shirley, ganito, kapag kayo po yung nakabili na ng ating rice coffee, yeah, tawagan niyo.
1: Feli. F-E-L-Y.
0: Ah, Feli. Okay. Nanay Feli, ganito po. Kung sakali po, Nanay Feli, na nakabili na kayo ng ating rice coffee, umiinom na po kayo nito, meron ng pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po akong muli.
1: Opo, opo.
0: Oh, nanay, kung sakali naman na wala kayong mabili dahil naubusan na siguro or wala pang delivery, kung sakali pong wala kayong mabili dun sa tatlong na nabanggit po nating butika, tawagan niyo po ako muli para masabihan po natin yung ating deliveries na puntahan kayo dyan, bagsakan dyan ang ating produkto. Ano po yan?
1: Anong oras ba ako magtawag dyan?
0: Opo, ganitong oras, nanay. Ganitong oras din.
1: Alas 12?
0: Yes, ganitong oras din, nanay. Tawagan niyo po ako alas 12:30 para malaman nyo, malaman ko po kung meron ba, may nabili po kayo o wala, para masabihan ko yung mga deliveries natin na lagyan ulit dyan.
1: cure niyan pag mag-inom tumero ka arthritis at saka nasakit ang leeg.
0: Yes, nanay. Lahat pong mga karamdaman po, nanay. Lahat ng mga karamdaman halos natutulungan pong maibsan ng atin po namang rice coffee, nanay. Basta, tuloy-tuloy lang po, araw-araw lang yung pag-iinom po nito. Huwag natin puputulin para tuloy-tuloy po yung proseso na ginagawa po ng rice coffee na cleansing sa loob po ng ating katawan.
1: Ilang tea ang ilagay sa baso?
0: Yes po, nanay. Kahit po ilan ang maubos po ninyo sa isang araw na rice coffee, wala pong problema, nanay, kasi wala nga po itong side effect, wala din po itong overdose. Kaya kahit po ilan yung maubos po ninyo, kahit po yung sampung sachet na laman ng isang box ng ating rice coffee, maubos nyo po sa isang araw, wala pong problema.
1: Dami ng masyampo.
0: Kaya nga po, sinasabi ko sa inyo, nanay Feli, kahit po ilan. Kahit po ilan.
1: Isa na lang.
0: Pwede naman. Nanay, nasa sa inyo po yun. Basta po, lagi dapat araw-araw meron. Meron dapat kayong iniinom.
1: Pero sir, ma-effective po yan kung mag-inom akong gabi?
0: Opo, nanay. Wala pong problema. Kahit po gabi. Yung mga kababayan po natin, para maging maganda yung kanilang tulog, iniinom po talaga nila yan. Umaga, tanghali, hapon at gabi.
1: Ganun. Araw.
0: Opo, pagkagising, tapos tanghali, kuminsan, sa hapon, kapag magmimerienda, tapos sa gabi, bago matulog.
1: Ano immediately, mag-effect?
0: Ano po yun?
1: Mag-effect agad?
0: Nanay, depende po yan sa katawan po ninyo. Kasi meron po mga katawan na damage na masyado. Kumbaga, marami na yung problema sa kalusugan. Kaya po, medyo tumatagal-tagal ng konti. Kasi nga, nire-repair po ng ating rice coffee yung mga problema po natin sa loob ng ating katawan. Nagki-cleansing. Ngayon, kung yung inyo po namang katawan na hindi pa naman gaanong masyado, yung iba natin mga kababayan, gaya po ninyo, madali yung pagkakaroon ng epekto. Pero nanay, simula pa lang ng simula, may epekto na po yan. Kaya lang yung iba, sabi ko nga, hindi pa nila maramdaman kasi nagki-cleansing pa yung ating rice coffee. Basta po, nanay, tuloy-tuloy lang. Huwag nyo pong puputulin. Tuloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom araw-araw.
1: Mainit na tubig?
0: Mainit na tubig po sa isang tasa na mainit na tubig. Doon nyo po yung hahaluin yung ating rice coffee. Isang sachet. Ilalagay po ninyo sa isang tasa na mainit at tubig at yan po yung iinumin po ninyo araw-araw. Nanay, depende po sa inyo kung gaano karami yung tubig. Kung matamis po para sa inyo, dagdagan nyo lang tubig. Wala pong problema ito kahit po diabetic kayo. Kahit po matamis yung ating rice coffee, wala pong problema ito. Dahil lang nagpapatamis po sa ating rice coffee, hindi po asukal, kundi stevia.
1: Asukal ilagay?
0: Wow. Wag niyo nang lagyan ng asukal. Wala na, nanay. Wala na kayong idadagdag diyan. Kompleto na 'yan.
1: Rojon na sa Dajangas Drugstore 'yun lang.
0: Opo, Dajangas Drugstore, Rojon, tapos meron pa pong isa. Yung pong Esrin Pharmacy.
1: Wala dito Esrin? Wala?
0: Esrin. E-Z-R-E-E-N, Esrin Pharmacy. Hanapin niyo po, baka po meron po dyan sa inyo.
1: Wala, Mercury lang dito.
0: South Star Drug, meron po bang South Star Drug?
1: Wala po lang, Rojon at saka Mercury.
0: O, puntaan niyo po yung Rojon at saka Dajangas.
1: Dajangas?
0: Apo.
1: Paano po lang sa anak ko sa anak Dajangas? Wala mo Dajangas dito.
0: Opo. Pahanap niyo po, nanay. Kasi yan po yung nakalista po sa atin dito.
1: Sige.
0: Okay po.
1: Ito na, Rojon na lang, sir, kaya malapit.
0: Sige po, nanay. Basta po, balitaan niyo ako kung makabili kayo o hindi para masabihan natin yung ating mga deliveries.
1: Salamat po.
0: Maraming salamat po, nanay. God bless po, Nanay Feli ng Jensen. Maraming salamat po.
1: Opo, salamat.
0: Kababayan niyo po yung aking idol na boksingero.
1: Sino? Si Pacman?
0: Yes, si Pacman.
1: Dito sa malapit sa amin, diba nga ang bahay niya?
0: Malapit sa inyo? Pakikumusta naman ako, nanay. Matagal ko na siyang gustong makita. Ayaw magpakita sa akin ni Senador.
1: Minsan, nandun mo siya sa Amerika, magdira.
0: Nakita niya na po ba siya ng personal?
1: Opo.
0: Ako, nako, idol na idol ko yan. Sa boxing ha, sa boxing po nanay ha. Sa boxing ko siya idol. Doon lang. Okay nanay, maraming salamat po.
1: Opo, maraming salamat rin.
0: Thank you nanay. Bye-bye. God bless po nanay, maraming salamat. Bye-bye. Kapit-bahay lang ni nanay yung idol ko sa boxing. Sa boxing ha. The one and the only 8-time world champion.

0: all the way from General Santos City, Philippines. Ganun yung ano dating ni Idol Money. Ay, tawag po kayo mga kaibigan. 0969-226-9623. Let's get ready to rumble! Siguro si, ano, si Sir Manny ay nag-rice coffee. Pag nakita ko siya, i-offer ko tong rice coffee sa kanya. Ma, baka, ah, nag-training nga pala ngayon. Para kay, para kay Golden Golden hindi Golden Boy Floyd Mayweather. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po. Yes po. Sino po sila?
1: Si Carmelita de Pedro po, dito sa barangay Puy-Puy, Kalitan, Oxygen, Carmindoro.
0: Barangay?
1: Saan po po? Barangay Puy-Puy po.
0: Kalintaan.
1: Opo.
0: Kalintaan, Oriental, Mindoro po.
1: Occidental po.
0: Ah, Occidental po, Nanay. Nanay Carmelita, ilang taon na po kayo?
1: Opo. 63 po.
0: 63, okay
1: ano
0: po.
1: Ano po makakabili ng rice coffee niyo?
0: Saan po makakabili?
1: Saan po dito? Opo.
0: Okay, dyan sa Kalintaan. Paano niyo po nalaman, Nanay Carmelita, yung ating rice coffee?
1: Ay, ano po, kasi po, nakikinig po ako sa inyong palatuntunan.
0: Salamat, Nanay. Thank you.
1: Kasi gusto ko po makabili, kasi marami po ako nararamdaman. Sabi ko, saan kaya ako makabili dito? Tanong-tanong na ako dito sa mga tiyan, wala naman po daw sila.
0: Ah, okay po. Nanay, dyan po sa ano, Gonzales Pharmacy. Napuntahan nyo na po?
1: Ah, sa, ano po, Gonzales Pharmacy, dito sa may Gunnery.
0: Oh, sa Kalintaan po, Gonzales Pharmacy, tapos GAD, Drugstore.
1: GMD? Ano?
0: G-A-D.
1: G-A-D, Drugstore.
0: Ah, G-A-D.
1: Yung
0: tapos,
1: yung
0: Nanay, Nanay, meron pa po, Sauros Drugstore, Sauro.
1: Oo.
0: Ah, puntahan niyo po yan. Yes, meron po sila doon ng ating rice coffee. Nagkakahalaga lamang po, Nanay, ng 180 pesos lang per box.
1: Wow, 180.
0: Oo, 10 sachet. 10 sachet na po yun, Nanay. 10 sachet na po yun, yung laman po noon. Tapos, nasa kulay gintong dilaw na karton po yun, Nanay. Huwag kayong magkakamali. Kasi masasayang po yung pera po ninyo. Ang spelling po ng rice natin, Nanay, R-I-S-E.
1: Ay, pati, pa-check na lang po dito sa air. Ay, kuya boy, para alam ko.
0: Nanay, basta. Nanay, basta. Pakinggan niyo po ako. Pakinggan niyo ako ng maigi. Okay po. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Okay. R-I-S-E. Parang sunrise. Okay? Okay. Tapos, Nanay, meron po dyan sa karton na kulay gintong dilaw na karton, may ano po dyan, may larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan. Tapos may sikat po ng araw sa taas. Okay po?
1: Okay po.
0: O, yun po yung hahanapin po natin. Okay po.
1: Nakikinig lang po ako sa radio, sir.
0: Yes, Nanay, ganito. Opo, ganito po. Kapag kayo po'y nakabili na ng ating rice coffee dyan sa Kalintaan, sabihin niyo po sa amin. Balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli ganitong oras din para malaman din ang iba natin mga kababayan. At kung sakaling wala po kayong nabili at naubusan na kayo, sabihin niyo rin po sa akin para po naman masabihan natin yung ating mga deliveries nang sa gayon ay madalhan po muli dyan sa inyo. Okay po?
1: Okay po. Okay.
0: Asahan ko po yan, Nanay. Salamat po sa inyo. God bless po, Nanay. Mag-iingat kayo. Salamat po.
1: Okay.
0: Thank you very much. Thank you very much po, Nanay. Bye-bye. Mga kaibigan, si Nanay Carmelita ng Kalintaan, Occidental, Mindoro. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Napakagandang kwentuhan na naman. Ang natunghayan po ninyo dito po naman sa ating baladuntunan. Huwag lang kayong manatiling nakikinig lang, mga kaibigan. Siguraduhin po ninyo na habang nakikinig po kayo at nalaman na po ninyo tungkol sa ating rice coffee, dapat po makapagsimula na kayo sa pag-iinom po nito, mga kaibigan. Kasi hindi po kayo matutulungan ng ating rice coffee kung nakikinig lang po kayo, kung wala kayong gagawin na masimulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Patunayan po ninyo sa sarili po ninyo, mga kaibigan, kung totoo yung mga napapakinggan po ninyo sa pamamagitan po naman ng pagsisimulang uminom ng ating rice coffee. Tuloy-tuloy lang po. Huwag po natin puputulin. Araw-arawin lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At sa pamamagitan po noon, mga kaibigan, doon po natin makukuha yung kagalingang hinahanap po natin na tulong galing po sa ating po namang produkto. Pangalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless. Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
0: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan ng, ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang... nakakaginbawa, Kuya Boy.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 93.7,
4: this is Heart FM. Heart FM time. It is now 8:05.

0: Heart 93.7. Heart FM Time. It is now 8:16.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon di na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati 4 na araw, di ko tatay.
3: 4 na araw bago po kayo magbuwas.
2: Oh, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan, pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa 3 distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:35. Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice.

0: Heart FM Time. It is now 8:46.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: 71 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.